0: duobeden sursi kwel
1: lala se
0: yani ji abajidi sursi delin jo ngina kadu sursi delin undi toy adiki surnga si delin kwen ko ngina nana kwaldan haulile ke ngako elba dombore gal ine na mezgal imberen lomvial imberen kabi ngazige duin jalule a nabi yani ki ngankang lakin bi suruban nama ngwa dien jirgi ho sur algis imasilen vin biat surnga si buelal bolun kasirok saram bayinan boyinyal ga bulum
1: ese
0: egal namen beren zakane in puyin dien dioke nabi surunga ja wel bal bulum tayb kar alla nan jama ze jumel na ze jirsin kasi ay gin joyin zakane ji kasi jigla basna
1: na din bara din toka ke na
0: jewel ba
1: jewel ba
0: egal in kam mitil gel
1: yeselan joyin alla ma ngajullu ba kise ay jewel gel
0: egal ay nin joyin misala ay sin joyin dine emberen gel kana jisi al de denjalu levia ni ki surunga ji in yakwel ba dan joyin in oto in alki surunga si kwela si duo erike na ne to en alam via ki kurona si janyingi ati duo erike ne ke gelma kwel nang jiro ki kelma si yesi manne njeng o mungi nani ila duo si oto abula bala ki nai jisi bulon filaf siro ki tila si jesi manne nja marang ila fuyi ngal di indi oke ati indi mbara enes utule enkwa ka katarangal si ina na ina ang halas ila fuyi bazaire ngindi ande ngwajile wodi mbara da zai la fuyi nyar rigel beze
1: la la
0: lakin maran jijan na taben jindelin dinkil manen dirro indelin nangi su wajan afi nangi joru jundi na tawala gani
1: jow na fakere jow den in kasan en nan en wala kalan den ariela kalan kellingo na duile ela
0: fide ya ila rigisi yegel ingiz yidia yegel kataran ay jitaran allon fi ke ine kazi don ne lu inkil ma taran allon fi ye na fiya na kali nan awiye taran inan alan su duin sursi ko yeyela ki lo lozi akolumba
1: akolumba ne hay
0: ba inzi kolum alan fuyinge lagi marang ile fuyinzi ainin jirsho
1: hasiki na manni ken ka orre kwa kisense yani duo abo kwasu unse nga janni na majumo na dile karinge ke lul ya na bay karinge re ke kwana karnga kariya awle amengal duo jang ayen asi jitile sa jenja wala sa ayen asi kien kelma kela juro ayen kweli na mai daki kelleli marang abajal na injua san kien kelma kela si jaro na sinjua ji bain pilan al innen jaw wala dara pilan al innen jaw wala bara pilan al innen jaw ji ela kwang kajang bokwan sa pijan na mai baskawa na mai dile keringa kelleli wa yani ela en sababu duo jangana su kwasu unse nga jaw go tenge wudi nga ye duo di de karin finiti ji karin nga jaw nga baba jonas ke na swa silembe ne ke sense onus a sur girgi ngo kan wa bardu zeninal ba bara kwa ba baru ze ye ye su duo se eritulle inde na mas jigal arigiti man nan jindel a ele lin tulle ba onu kan kel manga tege yani ke sense anin ki jorungan sabai annan ki unse ngan sabai annan ki ayu rin sabayani awnu kankil manga tege aslan ki fora orate ya kan nama elena owol yani kongo kai utonga jumunye udinna beles kan abalan kwa ba bizat ka songangere abongan kwa sikuru annen sajjan awudinna utonga kenen songangere dandiyo kai ne inderi nan do din bara sigelu no korron otto no sare na jato fi nu sagara nye elne sen kwa do din bara in risal jawto lalai ba udinna ka kangi na abongan gara songa mi udinna abongan nu sage yani arin ji jumo bara se wajen fi maran wu ngai tin se shafa fi kai au bizat mera maki ki kai ne ma ale ko kai orungal ko yani asan itin katki na dog alan ki kin man tukin ya kersen ba wa bardu duo kalimal ko alan kuro au no kin ma sa rajen ko ya jama bere ko alan an ne uton kuro au no kitabu no ki kelmas jat ko na le jaran na attingas atko bana aranga ka aininga dok au na di njuru le jarte jigablina jio balanki ko anjisingo wala jio balanki ko anne matok le jong nas konjola ingi au ne din sursi jingo wala juriti na sinjo do imodo au ne jano na ono inge ka ko imbele ngal kuriti akal au no tulle ngaje nyet asan ko imbar ngas tulle ingi na sanya ngas tulle ingi ka ngene skay nangami yani ki kain sur nga si taga kayre nga sin ka ba wala dambere in taga deldin ko si taga kayre nga sin pya ba ka ki ka bashara marang aba do din ragbas din alla sigirgo bi in wa ye al din dali ye jana ngi

0: I kala I senga jimbele a jua mukina doing barafela nse wengola kajisi ku anangu andiyo semi bana ndinto ngene jiona jago dilombot gisenga barana kigafale otto iloli alkanga jelbele inana inanjua ndimbele inaji inanjua doing barafela mukina sunduri gisi gitien tane ngaldi sasa jalo much barafela mukina bona belanga burguliane pilansi kai saile ngemi uli ne na la basinjua jimbele kasi simwa saile ngaba na mukina sun barake arisi simwa emba yani takatini yani alan surunga kaulinti wo insani kwe kamela ke ba mungkin nan doka korongwa anang hatta anang ine yal ay nursing aba bele kena korongwa ade da indi lombotinal namang baragi ini bajal nas jawnguna sinjua dieng bele yal inna ne ne bersung kasi simoy sa yang aba wala deng arala arang aba ta ware nama jenna jua mungkin nang ki bele tokkena otto na sare na jato karren kauna jisi simoy sindelba no marang kaja no marang dain dara in su gundi na injuwa kin kwan belanga tulala indele ba la
1: era keba
0: biki ngankan na binan ki ngankan yani onus mu wajaka sara ale yani worra kwa ka kisad gisami yani ina kamin babarun tare bas alba'in yalan kono ki kuruka wala lan ki gutaka onu ke juru ma dokte ken ku ngala kisad wa bizat onu kirmanga siteyaka a zeyal kwa ngoma buruntara wa badin kirma buruntara sai janiba ta ganja ba orisi yekil mafi na man sikirmala ko sekai
1: anan jaw
0: anan jaw bandu fini ka ngina kai mbele seme
1: kelma
0: sabba lana orisi jiki kelma jaw orisi jiki kelma la ja akit banja ayyo arina jidin kelmala in sagile nja in risala nga ba indel aha na kiyana kelma sai ta yaka ba na kwaya lan ka kikanin ka yani kikanin ka ouna inin sabba ouna na ka kiridau kerel ouna ariya nungin ko yello alan kelma dok indala fi ni nungi le longete al kayne in kam nungin a dagin futingal ululin fare daren fukting ululin farai ba din farai al jawre alan dosi ere bele jani al dinkin man dioke na jawnas jelle na jawra san belen seyo ela ba gisu boyal dinkin malake ke sen se yani ba gisu way bas yani ka otto as alan ba ela al jinnya mi al dagen fukting ululin farai al jenes jelle na jawre alan jwa ela sa dinkin malake ba gisu way ka sai way ba zainina alin kama duo al foyya na auren yana da busainga nake wasa kin kwa bas kola komi marandeng waye sai waye ba akid ba jisu wayal kala ke wadin dio kurul ki ba kola nes komla e way ngala ge marang waye elele kin asu waye ines ka himel ba nan jaldi le kurul awuna inin sabba awuna takatin kan ya jama awuna kan juru ngasi sikaka na kan kilma ngasi te ya ka ya jama aba kwa san worre ko fo awuna wadin ga kan sur ajaw ba lan ine indosi dirigin jaw na man jamin duin kilma na kinkiki abagal yesu sor yani na ari kerjam lolo indo kilma rubin nan kilma gadabe
1: asoy bara hadia abeselon alan dimbere da sidendor mu futon jey ne tinko yaldo na madog dain si fasil kelkam na makayinga bar nga kayine do nga kani na makayinga dia dog nas dain do man jungo
0: Soy.
2: Kain bagi kwa Bel Bago Radio Samar Le Radio Taring na jayngong radio yi Naki kain nagi kan ay san kel bam ne kien si domo nga bago ne kien si juru nga bago ne kien si olo nga bago iding nagi kyo nga si kilma taras awi.

0: radio samar kilma kilangi alburui taring kela nas kelkam kwa nyeting kila algi kilma ngampis inni radio samar ku tulengangi na dieng arka alza pegel ka ki nebi lotokang yasunde njoingi ilai asa kerker a indelimba.
1: Warra kwa asikir kainga na donga gikanidok kwa gital si baine kingangkang na donga gikanidok sunga alang dain donga dielefago asikir bara mahedin donga gianni na jalna jago na bara jutumo forang kwe sabadne janga kise una gi dain donga dielefago na dok alang ki tulinjang na donga ge kanisonga din donga daile fago bara diko donga ge anni aljanna jago bara bitumo asiker jenga bara abdu jabbar donga ge anni dog na janna jago bara muhammad ali donga ge anni ala siker jenga bara izeddin abu muhammad donga ge anni kalan dog dain donga dile fago bara abdul karim donga ge anni kalan dog dain donga dile fago bara abdurrahim nangi donga anni kalan dog duin donga dile fago na bara atif donga gi anni kalan dain donga dile fago bara muhammad adam asikir jeinga donga gi anni bara mubarak abu husn donga gi anni kalan dog duin donga dile fago bara abdul isaac donga gi anni bara Khalid Adam donga gi anni bara Tarfu nyala sikir jeinga bara Matar Hasan nyating di donga anni ko kital e bang na neskel bam kisen se utongang senga ge kinal kan kirsing ko ki dogal ki on kona iri nyengena ko ba ku ngi gis baso na kain kilma nga di ele kay nyating hatta tin ki on kona ko ba marambi kain juro nga kilma le bang inegal asikir na madog welalang si Mitil Kaldo edi neki utong so nga kayin naski kilma nga di en tuking na fuyin kargiti na madog welalang ineki bara hadia gagil ji bara hadia lo nga di ngaleng kayin matising kar reyta so nga ang reyta sing au na is ang namay ko jo dibula na injwa masalang al jwa lang ki reyta kailan diyo toksing ang julo wala gal julo ide nama injwa irreisi wala gal di reylal si jang ki reyta kwa diya kaya na habang kintel nga inwa lang ki reyta lang kurunga kurgali nas kurunga jawaltea mungkin ang jawafa age mungkin ang koldige ila rey dan dio al ila rey ti al ji jaran an jula an julu nama jumona ila ara en ji den dio manga jan den dio jawafa nga ja na koldi jusungo na koldi sunga kire marang ila ti le jigal sunga daga tin yan ila rey si julu ila rey ila duale ne disi ila rey jula nama wani ne marangalang angina agil atika doing kilma itkenga na kilma tulle kenga ile duo zaza ile rei ulaye kiken manga ngane ken kolli al de le gin insan wa duin bara al tulle na rei na madin gisma yanga kin kolli ne ki rei takin al jabung na jo nes gisi tam inyi wala gal gisin kasi duin kilma in kello inu na may wegel ka real bu suru ganas ula na alwelan kuin manga na kuin koldi gin sala nyettini kuin ay na abun ila loleng atika ngana inan a jial duin barajang na iloleng jangal unsi nga jamin ay di unsi ay gisin jo ingi san jo lolo baratolla asa jundi e di mbarasi ila reyna maki ken guru anjani wala ingi sin jo la ba jandi ki ngota nyettini kuin na jamu jina den suru ga yani unsi ga sai gin jani
2: e kisense baratolla kisense yani dinjin otule nan tarasi a elelole ka ingisin wa baratolla kelo kurunga sikir ga jandeba odinna ji ide barreina jula marang din sur kay sina sallai yom dik madnin jonas kile dora jando nama elo kurun nima yong yani jumonas kwake nama den ko jundo na jam na awla koro dalin di ajurgo insanin ko yayi badalin na'am wala dalin ko yayi badalin na'am dayan Allah do karaba kerna tewa na dok dele jama ame naji ela jurgo batap itiri kyana janga maranken asana itta ko agaba ide kajisi ingisin wayani ajande bakal kurunga sekeri namais marang in wa jiye sala ibanas jundi gel kin asana gadurina jundi
1: na kaba sel dozi regi gen wata gelang ndi mungi gabane je sar gel kol dina bawna dawina julu na musongo fiya na irije wala
2: ha na karo gisimitil aldo di awolal kelasis donga jahanga na yanga sis donga jay kaba dog jabi yana janni yana julengi na musongo nga jami wala kangi na jini ya jowlingi bayani alan kela kurungan songo ngini ke kirefia na jawngi balan ela rejulo ela lori din joro jala lala ajaba na man din kel mo poyendel na joel yani kikel man jitti na jwalan kela kurunga se jande din joro le inja ji in erisel jiro janga na jame na songa isanga ba din barasi al allah ines politiki kurunga kela la ga ba ji jurgo din kilmas ehuna tejey wa mungkin bordu ere tinle ka jisi ingisin wa fiktimal nan jidin ko joj elare juronas ga jisongo ngajan namaka ye ela reisi juron jawi mungkin nan kin kurun wa kala dile wayngar
1: nan ji jawngana julo
2: nama ji jawngana julo le elale nama injwa kangi kel kurun wa san ninga anda ba marado tulleken a kajisi wese metel allo fitimal di re innan tori di de woyinga innamas i mean jitti ela sel ja na tori gal ma di le woyinga aninga tulle ja tulle nan di le woyinyete ya ne al incoming amang ri tulle si jaw jisi elan tulle songa bulo na ma jitti si jaw alba di sur ta bunere jaw
1: kan duori ke adi mbele njindi gina kado mitil kerele yela bara kamirot ki gavalai wa rindonga yani wa na asugis aming ki gavalai ba ges kwa songu ki ine mitil kereke na wele langis wa duori ke anas aldivya nama imbering alduo kia nama siye songo nga kenga aliene kida mburu zaka nga kaming. Ani duwa wa zaka nga tangawa mbele nga lan zakara nga wala. Nama haye kila kuwale kenga aliti songo nga kwa di nga kenga. Nama sulomfi kilmale mbele nga kin songo nga kila ndiyo. Aldiye ndiyo pirito gyarang. Na ikasi jani. Na lomfi yesi jani. Lomfi la ta mbele nga ikasi jani. Inas mimba ye ke harfi ane jolune yesi jani. Lakin marang alang yesi ki ila dora jani alan duwe si jani alden tarifi.
2: Alden tarifi ya iwa. Ya asa keba.
1: Ewja iye alzi ila arkazi ki ila ami. Yani ki ila arka namus diyo ge namus ki judi danka ki ila arka. Yani piri jarang aliena kwa zeina inkame ya zeina da mburu matini njwami jine wala haja. Nama ki ki judi danzi kwa jarang miya jarang. Nama mbelang arani yani nama sari yengi wala ranga ba. Ila miyasi. Namas den tirimbil o ngona lo ker duiti. I nama nyanga, ike tirimbil ingal duiti, nama nyanga, nama dora korole kiri. Dora korole al kiri, egel namas ingangil din dora ingal jide ala jeri nage koron jeri, alam piri nga izarang.
2: Yadu ingala.
1: Piri nga iz badal al piri toke nga.
2: Nas
1: lomfi imbelang ila piri to al jaran na ikasi jani. Na ya minti diyo inti ma inu al lomfi imbelang ala nyesini.
2: Aywa.
1: Nama pingi na kafya, ne iringi na makurona nya ira feri dogin den keringere na mafiringa ni jitini
2: feringa
1: o
2: den keringere
1: den keringere na mabingi na gi kilma jagila koyngi koyngi na mas iwo na ma ingwa manatu inlo algis kadilom vim berenga arang arang ne si ani mati ye inkoelingi mungkin na ning ira feringa awal jitini mungkin na silom vi ira feri to jaransin tani awoyinga nanin kila lesung ini folonga dingan ka kiel dulding we kan uto adia gain na kelma dio afingi di ba wala juro alan jawngi tina lomvin erinjelu
2: e bara dimbeles andiba maranni na alkato bungere yunwa kelma ngittin wala kelma mpuying na sa kelma se den julu ailan do majingi in domborelere menga na imbeleng kelman den fu yin wala kel asa kelma se den julu lumpintare ala feba mara nyena mas kelma se den ulo ki sense na ela se afiaba asa yes rabuna resu wala den juru ma piaba mas kelma se den ulo na en ko jiza ta din kelma se asar rasanja uto se ay badal nga sarra sanja bal asan kelma se zata kenga julu bokul
1: abon akai ira dilla izinji winno kai ngelma ina lori ke injile lan ngelma zirasana yani izinjumo
2: insinjumo ye min nakai naskaula ke kai abon pas in kalung kan kai kan si abagera jaldo wala abagera ngajaldo alan den dio di jarang na kwatar nga si gani
1: kwa kelal ki rita
2: kringi ba na kwa kai ngal al toya ki hina tare ka we ba yani jike la se al jaldo na din suru si girel aran ngani ngaramba ban jawngi na fakire nja kin abonga imbele se al sekere al da ngal la en kwalang kin ota nga se nan nan karinyel ne iza kan na se in iwo ka kin ota se an ne kin a den diol ilongala firi aran kangi na den kin ma se ken ulo na se kin ma en kwala jaramba
1: namastina
2: namaskil ma se ken argi yani den bele in wa da yanin zai masalan yenin onun den sursi anifiya yani nan kayan abun an bele su karin ere urgulo keden kilmana yan kwa ugo filan zaman dogal kani tan ne ranga na abu filan pagani fiana ne ranga abu ugo filan pula na korta se ne ranga na ka otoya sa allah in bilan alan kinse aran wala nas yani min ger nasin yani sot se kala jamba jalun sin alan jaran kangi la anna abadin kelmata yayi baski kelmata ya jarga yani te ya ankarin ban te ya jumuna rubban karin ban rubba jum kai kangi nan kam ya in kam ya rosi amin jurto na koro kela sa jawnia almata ya ngajaba lakin maranga ba kasal jana jawnia ba na in jualan do jon naskere naskere na ela durtu do ker
1: ban ruba jungo
2: na lia jungo ane mbaka toksi jungo na nuseles jawo pis asin jaba ela durtu do ba sin jawla na matana jenas ruba ja imbele saka ngami la na ela koron se al jana hadir le koron ay bulo ba akit in si jalung ela bam setim mengala nga jaba den kering ere koron ala mbay bulo yani kisense kayan abunga mitila konde ba maranki mitila ken sitare asko ba na kaungi ti bazan kirsel kayan jurung ere kai sulngiti na kayan kilmang ere kai sulngiti na borun tare le ahi gisinyini inama takatini yani alan ki mitila sa kaungi ti kayan abunga mitila sa no sur kirsel na ki kayan kilmang dirasa kau in wala ottai bola sare bola keni ay bayane kwasonga ke nan erisi pia le abas koronga nama imbelen yare ka in erisi asa gila ay basa jaji aslan gila ay banas ja ke dur ja dur nama kay nama jikel mas den julo ina min bal dur ele yaji yani bidding jangalan ja lara mara jire kel mas den sakara jani
1: den si julo zeni na jejo aba ini barake nora daim na imbereng ino arang si di sursi wala galasang gadab si saitereng jeng alang sabur jeng
2: aywa nadog
1: alang ding bam wala galagara raljuel lang jabung alang si yani alang tule dele jurgulo aliye na imbereng atingin lonas bele jang wala gal bam si jana yuan jabung alan dele tulle lingwen dirasa ya wala ko jurgulu ayene ki dambe nen kamin aba jolle len janama leja kangine inan beren wala gal kangina naniki kuelalan ko kul kiki en jurgo en remen kawe baranura daim ka donga gani na asogis amin ding jurun asa jarri ne jenna jwa ki kuelalan ko kul nan sikarritia wato jijiwo si hata tin ine radio samar le kere jami ba jinsi jalun inu ile tila jikor le jang alan si sabur jang
2: aywa
1: na dok ile tila jijiwala nan bam jabun alan kaja alan dele sunga gudle ya wala gal sunga juru leja
2: ayo
1: nama kaja nama lia ding bele idnes gang alang bam jabung ine galal in kwado ila bele wala galila modu azigi yang alan dele kaja alan dele juru te yaja neki dorti ya jerulo asanti dorotu le jering kasunga gedonga ni nabar nga kokul ilong alang inen tawra kerengel idi ne ji ne di worale ngina jang kana ji ne ye kial kinini utonga sikundu ne srimen ka kang ene nen kaming alen ji dio jarang izakan na to gidiren jana in radio samarle in rimen jana jaranga amaliyan kasel banja taga
2: sare do banja
1: banja yani mushalang rimen ja lakin harfiyan ban taga ja yani abajan ne jwar dalwa gelalen ja ban taga ja in risi kangi idi ne ji kalas modu ade gisen ta rimen ja ne dial kenga jaranga mara ile real dio kenga nas kel jamine dio zuri abajalen in jwalen ja mungkin ne injelunga sal sunwa tarane me bam jabune in jwalen ja men jwa ay ngol sa zwa tarra ne mo kerin jang ni kini ani ha ya ko ban worre for kerin
2: ki
1: ko la lan worre for tabun zeni na en kame gidam bas
2: eh
1: alba tabun kan ni kini ha ko ban ha ya lan kerin ka sabab to bir alan ki ngi si kerin jawe na as lomba ila sabab alan rimo ni ne ki ngi si kerin jaw so wa gi ayen an ni ne ki ayen a pirin an ni kai abon tile kai wo to morgon tile wo to ran tile kwa sa son skalle na sa son sko yo yan kawe marang lom vi jegal ki den tin ba ki den tin mo fingi ne kwela lan a korosi kien kale jawi
2: kien sa gena le
1: kien koran le jako
2: ki sense dog yani bara ila sa son ga sin taw kal do di ne ki surungan giwi ngan do kan na ki sense yani aso na dowa na ma dog a metil kerke na waisang aldo alkaing abonga aldika wengi al incominga amazei kuisi dikko ni kuenja na gidi mbaratonga keba masaran songa ngere yani duwa sake korbenga kuisi dikko nja na majiki loto kambawara wala paganga bawara na majenna kaja na maskin paganga jeldi wala kinkansi jeldi na kwa kitin si jaldi asake antulle ban ke na majundi ne leddi da na makaja abaze kwa kirsun no sinjwa ka amal baskin si eldi na mal ko isonga nga na mail gitum kuro na sa eldi ba indo kaja o wala intibat ken masis de njulo na duong si jundi ne leddi
1: na maradi
2: o wala na sikil masis de njulo na jel na fiyeja yene jina modok jani nga uwindele
1: yagen na kama na wala isang ngwaye ati lon jimbara ila paga ngu puyas kyanga ba ne kem paga nga sel yo ras no bata bana lon kuyela ne mati ngwara futo ala undi na futo yi arane na yunus duiro ne jima sala nyani kelma ges kurompia na jote ngwala si kem paga kele jeldi ne perrenga ske ati arnu giro balan kem fo ra kam wala fagan si wo wori ngana den giro le nyana sin ko pagan wa sam balan algis pagan wo ya nay pagan wa sam balan san kin dona eske le dole duri kuni masala
2: ine ginda la korronga o le jawi
1: ya ina ma kul kilma
2: kul na makale
1: la so badela e ne kidimbara lo to badina banna gorre ba na mazie ila aldivia dingil ma dio ay singe mi yani gi masala
2: yani songwa ni konjoli asika yesi amara mpati mporre den sabab kai yani ko itti ayene nkumi nga zatal melegi fiktima na melegi na la dembia yani gidin tobu songwa konjoli en na mayene kai ina min kikilman tukin wala kilman puyinsi songwa la ngasku ni ba badil ala njongonan kele linja gi yesi ban junu wajenja yani na sunjo do imbara waitik nen talata kenel kenga al o na kergel ken alan korron ale jawi bana de sab korron le jawi ti nan allan sabado gal fiye in je wasa koy bungi sa aldiba ela nan korron in sika na ka ngamin la an da yon worral ken na stakatin hasilen indere hatta annan duo illon na kidin gira nay ba wala na kidin amma ko de bay ba mungkin nan dog dimbara yal kike duotok bang wala zay masalan din kora yani so ngangere utonga kini ningal indeli yanga kena zai duo tok banes ton tok ge kae na ma kelma fukin jaw dengeri ense jalon gi ele kelma fukin se al jaw yesala ibanas jaw al gi sur sinas jaw ayom ke nang lole bagwal na ma nyena duo ke kursil adala lele ye binga sitewa al dok koron le bawiti na dok nimira iknen dok orre sina du yoriti jawiti kaina kaina ngal orre sina du jawiti kiem peti mon porra kelar kay dimbara ele nga jujun neske ngota koyladi ne kingal kay ka ka kwe al olunu duye la lemfine don den koron risin na den koron sal nga spiba mungkin nan ka duye den ko tuwele se tabbe nga ya mungkin nan ka duye le nazare ka ba
1: la galiban boy jibal yani zai kanga
2: yani mungkin nan ka kila nazara agila duye low marang ya duye nana
1: ani ba al mitil kanga ne bilanga reken gol gir
2: kisense yani
1: reken gol kirel insi ko stock dimensi ko
2: suwa kisense yani
1: lakin marang askal nga bakanga nasi kinaski yani yani dog nafsu reken gol kirel ngalin kaminga a janafar batla shino
2: kafara ke ko ambele al
1: kaminga kimitila kanga minga
2: dutun ko e bokulonga kurtu na zenin al kanga bon kaminga asa se den so tin jonga sa yitiya ba marang ka ingi sumin orra kwa aba kelleni manga kirso ba asan zai masalan kikai uto ma kenel kikawa sa kinkawal kikil man fukin sai la duwa si jaw al jiki score ban wala sa jiki dar ma koro ban alan din jurule inja porren akel al din to ga kayni al din to ga kayni la ko tuwa tal ba yenga tabbe ngindeli orren diyo no makay surunga sen man nin kay kel manga san ko liba awno kel manga le kakan na te yakan uto ma ses foko kay
1: dimbele se kisense indarangi barnga zenina albakela kame ba na kayin sina sunga gelkam ine barake mubarak donga gi kanni sunga na doge kise abe longana te winjo na tulinkenga kazi besi longal lomvi kiala kamba marang worre kise kay mesialan dai worre irije na utonga kinne kayin alang ki kelmangan tulingi na bara musa adam isa donga gani dok ki sense barkauno lonfi lefingi ki ba kendo wala kan na dok sidai worre si kanyinti ki kwa nyoke ngang hata barkazi za do stahlas kamba idin na ki seba si long alang lonfi lefingi im barkadeli ni gwe na dok kwa nyati ni gwe bi albanas radio samar sekel bam kainga la kul lo bi lo albang idini ki sunga ferreke nga na kayin si dokwana ille sunga ferreke ndeli nga awuna ki sense tabunjo warre marang awuna lomfi ina tabungilong na warre la lomfi nkaring ereng donga gikani ki sense kien ibarata tulle nga kinal bundu na rime mbao na ba mingisi ina nginga si kurobani na surunga leng si inkaminga zenina dimbara ba ken arifi na waringa kwa ba dembe dale abajen na donga surujeya alba ilele sunga ka kire jindering kise sunga gistawa kalibinga si na asog is coming na barafata is coming kise albundul ne kienti na bazbau ne kien kuro bazbau ne kien uto kulbundi alanjen na radio samar le jago na skeljam kika insi kise ense na kikin belenga kani bara dia kana jibele nga songo akirsingo ilole ngoto na maka wala sa ngalung kimbele nga alkika na kirsingi lalonga si kika njuru wala kundul wala day ngorele ki feel kain tak na indeli nga
2: kain na indeli kisense songa kain na indeli na zai kimitila sa kela na kimbele nga alkirsingo kana ma ayuel asan kika irenke kayren asa kindel yani asan ki songwa kayinwo alan orreta bunye na bele inko medine turu alba ki bele kirel aba kir songo ba ala kirel ba na ki sense na ma ye kilma yan sabur apa kweli na zain korun ki dok zainin alba dayan ala kwa ba sabur apa kwel na bamba ititina boin yani ki mitila nyata sakal do duwa bello na boru jurnyo kayne indeli na jodum nang anay ina lomba jegila abongo dok dikba enga nas aldika nama en kaminga kamal ta rubin diol botok tok rengel oto ka elasis iwal ko rongi dung orena irsingo ba duo kerle do bafegiti ele duole bampa kwa yene ele lensi fiyengi namas Allah khairen pi kibo bele ni kirse namas yese Allah khairen pi maulus khairen pi na duo ker galal daile kel ami wala ilong na korong galal kel ami daile el na iwara kidok ele sibo kundi namagal deng ele yese kwa namagal ele sekabu ala surunga sibagil kau na jirsungo daile ke na yani kisense ki ka pora si sunga ngere yani tawas aldi kai surunga si tawas aldi kangi da anne kina taring kwa kusi ki pertela nyet sekau hasi apa jongona jegila yani nyargabale ane nyargabale ane borun tarile pora kusi kaule borun tarin nyani
1: ayu duwa kide mohi bafi
2: ayu duwa kide mohi bafi marang nama inu kul kistawa di kwa kinar bayna borun tarin bau na unu kain kil mga teya ge ane jelunan jimbaran tarin nina ni ikilang ikilang nafi jibas tawa jaldo kain na ana tawa jaldo elene yisi iri jagiti elene yisi iri jagiti na unu skil mga yani kilmanga sko bo surunga bizat yani kadu bele alwal gindele usena aso surunga kilmanga ko yani duo riko ronvian maskin manga ya wala duos uto putoke na manjo lala induo na madeng uto putin inin long ka be urkanis bele wana urin yasan kala me manne uto mfaina sare kal awna fe
1: uto idingi voy da sam birso na saraba
2: nas araba dinena turu ka ke bele kire mungkin ne kwa dinga ke na ani de ke sense yani uto mas futoke inin albo ko kaminga maran awna dinen din ke ma paya din ko to en jaba gwaram boru sistare ja sam boru sistare ja awna kin ma appa ina jirimo ko en kaminga battin diljenga o saga kulamba irkinya daga enen joaba kasal gi koldi binyana sabanga e binyaba na kitonga e binyaba na ke binyaba la ono kulisi yam ono kain kin ma appa inyani na kain kin ma teye inyalan orre suri sinyet kutum ana nyet kabunyane na kutumi naman ki sur kirsimo kain dogara dog asa kawle tiaye en kamia por real ba good dindem bambo wal ke loto ko
1: makan do mitil dik
2: ba ilo na bari kiro amang si jar sabab work si puliti namang si jar sabab ba koron puliti
1: mitil do gang gene mirenye por real ba good binis bale lon vindi dindem bambo wal ke loto ye dulin go jal den ke ne mungkin le dual king coming al lembara si um voiti wala si toke mungkin ne lon vindi ngilen kamal lon vi den ke mang ere ngeri gene quel hatta dinye lones du butoke an ki saburen ka dele lo vi mugreze edine denkel ma dio erike
2: erike
1: erike na lo vi quel
2: aywa
1: yani zeinina alba kis kalon en lo vi den eren yemberen dulingo den se bala lo bayal denkel ma gol den eren
2: aywa
1: ko munkin induo zenen nazarale an rivina ko jidikelwe maran dio erike fo ki o ki sense zeinina alba je joaba duabelon uto songa jogun walgal ne sobur jan uto katabule inene inengi buljara ma jogun lom viba ke kisiden tinna bogel uwalenes duya adin ko enkelue kimto ngal diroge maran kisense duonin kenanin ko anwojile tulelon di maran denkil ma
2: dio rubai
1: rubai fa in coming a ki insanan di shakhsiyele rakizin azan agen baka kiyal dulding ko kan marangal awnes ka lege kin jangal ke uto wala yefi zeninal domboren kwa asan baka leju uru ilal simoy ken kwale fa illolen kine mako lalan sin kumon duo bi duo giren shagili lan al ken lon vivia kiyalan surwa sikabu yani inalanga ina kamin bo induo yal inalon kai sikke amila la kan bole induo na lolo ji yesi ngamin njal del dingo ina lon vivia duo bi duo giren shagili lan ji al tokban
2: nalba nafsu kuwe na baldi
1: nina ji jaldi fa illolen kisense idina jato nginan kwa gena lon vinde mun kana man kwa kai induo sikwa dia ga ina mberen kasi induon ke wise diru ka indu ringala wel maran lombi mere ke duwa jider ne jol mon kengis ke diru tuile gara tulle mungi nan jado ko lombi de mun kara ne ji duwa su budu sabab jare ne den kil maga tulle gana lombi uta ve na mas sin kwa ye gel jial duin kwa to le jana jela bare jidal kwa anto unsi jalen tieni ka ruto to la ngi na sin kwa ye gel to le ngasa kwa si jali ka se sa jali
2: na la
1: se u na kin uto ngaleng suma balka dimbar si di nga jani ba aliye e gis eridtiv ya wala gis eridtiv bare lo vile kwa jale no do jale na ngi duin bare si kal jitielu bare lo vile kal we jira sin ji jeyi wa
2: sin ji
1: jeyi wo aiwa yesi na dok alan jundi nagi kaju kuro ki jana san kai si irsingo alan sare jeyngo no tulele je lomvi bereng elalan jial kazini zo
2: ese
1: kangi idi nagi sense ki uto kial ka ki kai kuren kam ngal kai sur ngazi misko maram fina silwa ki eri bi eri al jaw balo business jaw maran dain timba ji longal ko yangi kulni wore ko a bara dia ki timbude tiki selema o wore ko azis jago namado
2: asa iki bara na bara fatai na kungi gis baso kidna kay nes ko anes ko ron yi ne kidna gardiane tulanga kay inki nduru ngale ba na zenina lwes kay ngwayane alba sur kiwiti awno be na remember na skidire ki ne bidales bi na awno yani kel mangaste ya kan ngina lwes kay ngwalang awno so ngas unse ngakanni awno unse ngale songa ke alang sindai mbur ko ho wala sindai ngore ko ho awno utole fogonga kan re kwa ka auto do mbela wa san ako alang utole fogonga kan na kel male fogonga kan yani ambo utoy bana rusi mar kel ma diugal indala ibal kuriti la la awno kera kan alang dai mbela dai utore kuriti alang kan kel male do na asoy dir joyngi dir sumo jutumo bagi male fogonga donga yani ambo utoy bana rusi mar kel ma diugal
1: bara fatay bara hadiya kizin se donga yani sumo do na kin kuro baza nagelon fitin ini ne jela sangore forsi ungan se nga jago in se email do alam dum jang na dok alang timbitin si lom fi tin undul na jundunes di wore forsi utonga belengan se nga jago giti bara na saradin do nga ani aljanna jago bara majiram bayi matar hasan asikir jeinga na bara abdallah bara abu abdallah dogi donga anni sunga kise indala ngal baje jwaba e wore for kise ko lasan mabruka na ko lasan ayeri ka giyesi kangi idines gaula odai ngore na ko lalan irije bara kise indala ngal baje jwaba bara savir donga gani dog aljanna jago asu sunga jeinga e sunga gi donga anni na asu asu gis amin na bara dog aljanna inen tara sirimenja kido kalang dain donga dile fago kisense auna ko kul tulingale bang nina isa wa bana insines amin ayi domong nas gang wasabir ragam ilai algin tabuke lojor lojor is os sabe tise sabe osandi os lojor au os ongal in dying wasabin dem body jeri de nari menja atingal ilonga na safale janga alna jang e jigesi na dok masinger lo yo uton so ngani jumo ngi de jwelalang arkaja jwelalang e rimenja jwelalang e ki ko ambele rimenja ko si ake ba jago domo mbi domo nas jang radio samarin ko agidal dele ke ni bi bolu tin sigayin folon na wore forsi kani na ko ele asan wore si kanyin dia tawagi saldi sunga kalang e kielo ale ni kien taring ale ni kien lo bilo albo wore forke kidien sad da ingis kaming alang e kilmanga liwol na do kalang si kilmanga si ka ti na rawi gen kaw na nan do kawiti a ile tille algi gisi kilma sondoro kenga ayi bam nas ganga ajabumba e na awlodok no mo wela lang gisinwa ore kwa e kisense abay longdo ine alki ga na kirsinga na gis bele it kwa na binga si simwa si ngaba ke kwal balang ore forsi kelma sondoro ka marang ko la sang ore forsi sur kirgo di na dayan to glo afarel ba di ni asang ka turi ni ne ki e kaungi kisense na lo si tule karo ki barkai ko kul kitina kerker na ki afi bang namaskaiti soker alpunzar kibare kaungi kisense nalosi tule karo
0: Radio Samar kilma kilangi alburui taring kela naskel kam kwa nyeting kila algi kilma ngampis inni. Radio Samar kuotulengangi na dieng arka ala pegel ka ki nebi lotokang. Yasunde njoingi ilai asakirkir ayindilimba.

Bɛlɛkɛ bɛ teli kuwa k'i ti ɲɛ asa fɔ ka ŋa na kirisi ŋa. Bɛlɛkɛ bɛ teli gwɛrɛ i ti a dɛrɛ ɔtan sɛŋa kɛ yi. Kuwa k'i ti asa bɛlɛkɛ bɛ teli kɛlɛ kamɛ dɔn a kan di.

tan son más que isde do al ke oretok abamba ke abilombo kin is na mai mitrin dio kein na kwel andi ngin totok kirsimu do sigia yaromba sadia yo ine embele bingiti neskin asim belen a dual logic le kya burukir le kya l na o ri kwang l ne ji ne sa jaromba ji ne ma jel ne kem belen a jo sadia ja yelya na mas di ngel le wata jur ngiti ina ina long ne kin wale nan kalnga din ki mota nyet iwi yelya nan na ma ye na mas ga ken ala si kwa ye gal bas bela kya ngam belen na sim belen ka ki albas binga ci kalum ko agar na sa kalum ba ne ki na ki ala kan en dalang jinima dembele se ye jinima skuda kujwa ya ga babbu nas ke ngara le dui

Nada bela dok mene ne jundi ne ki songa ngere kwa di ba kwa sis bela nse nga kaminga kwa nama dai nga rakarul indalang namas ga ngota nga rakarul dia nama kiri boto kawe nama elai na kin mitil dogis pulngiti udang songa nande nga rakarang nagar nama indik lekel alim bereng abai gilong ba nui kering jaweti nui kering jaweti ine ki tabui ki tabu nene ji udong ase pake nene yonai ra jau nui kering nalom bal ji jong nalom ba jilong nama nui kering jaweti na jani marang alang ji kidin tabu ota nga ra jerengan in duo tuin kering ali ilong o in duo ka oel alam mani ai ka duai in duo ke yura kani ka duai na inarangi duo aljuel alang ke bilong na ke suring ang parabang e ka duwe nama ilayingi na in mitil inambileng dok ki al kawkain taringa alang ki kakao asang kalum na ilakaw na nui kaweti na ilakaw na alang dok deng arakiringa al kainakaw alang duo ki beri ay tanba na ki watabaw na je na sa songwagis inyindalang kain kwasi songwas inyindalang ini ne duo alden jar ke ngaba yei na pingi ne si ki britan ne ke ota bawa tanya na ya belele ina lomba al kwa ki kan ditin ne kwa songwa ora songwa si dux indelinga indara dus ini kwa kit al ota ngara kere ngari wa kwa ne di ne kain kwa ine na duo si namazia nama duo kere mbele ke jam na di bara alke bang nazi jalum ke ngara kinje ne liale dok bukusu ala kang nalang no mang kila lain kila kwa dingo rem kwa mbele kila jamba no kwa kana mbele kila jam endalang namani jang no kwa se erdik eleye no jalum ba kai

0: Hema ininsi kwel alang pal kabung ininsi kwel belanga kini ininsi alang pal kabung alang kwa kamual na udong asi tulen kului na elakawe dua bi dua al kwel alang recipia alang maniti nang kide long kwage nang kide mantiang kwange na liadok abade mantiang kwa kimba dok nang kikela kwange at ora toyong kwage indalang kwa kuntia walawata zitia wala jidi ki ngala yitiaw na kerek bi allo to bou bayla ci bis na ila beral ko ngama qual burki no kundula al qual burki na burunga kan ngare kan na di ta bur kan nya al ba lo to kawi na ma dembele kisti ngana ritoza kidia wele sai yiduo ari asa jalom na la yena zero ne ki ng kwa bele bi bele dinen dieno men ke al ba ilimi a bele bi bele men ke al ba yei na kwa ke gut kawe marang kwa kit deng ras kan ngaba yemban kama ila bele al kirsing kwa di al hoy na kangi na kera kwa di al gira kawe yem kwa si dorai na skul ngiti aba anam kwa e udon nyet al ba kula rage dinin dia nyet na kangi na kwa di nyal wari nyal kwa di anas masini ngindiri na kareri anan kikien anan kirsinga na kan kirsinga ilaing ne yen ke loto akim na ilaing ne yen ke ngala se du ko li ne yen ke suru ngas ir ko li na ila na yei na jundi na ko adi ko anta dere kritia jundi ne ke la kwantas al long anan se ko asu do to la angal na kin ko adi azakinga na ota songa ko e ba dia ko te ngala loto kwi ma ilang ina skwa wata asa mga kalngaw. Na ki namin kaming, ki alang kela ulong asi, tuwa kawi, na ki sur kilong, then sur sequel, adi gilong, nanjalu, do di labaray o di maray ba, nanjalong ki ki na bilong, nasinjalong, al janni, nanan, ninjayinga, nasinjalong, alang di mwara si juel, nasinjalong, alang di mwara si juel, nasinjalong, alang ki mwara si juel, nasinjalong, al giro ke kwa ngarabang namasing dinagini niki abakamu na indala kenga sursi bankwel sursi basing kalong nama elayini na yi dae mitil ingiz beleng aba gilong alambaki duet bilong asa surbalong na leale nama kwa kulkamu na loto kong na sursi kwel na sursi bela tulea kaming na kwa kerngasi dogbo enkolol kwage marang ki ba indalan kandaen baraw albeki ngi sada wopia namay ne karing namagal sikirkel nasmitir kerkani ngi boray
1: namasin kayti ingisen wa arambay ki wonkona bele ki mitil bele ki mitil ko akitinye asafor kan ana kirsinga

alalya kin din borusi stare tu leja na inalomba duol gudja nus gudjiwi alama njwa kana alkuin barna kila dire songa tulle ang asa guta kalma bo jibas ilain giwi asa nyansi yanyini na alansi yansi kura tulle nga jauli alanke nga kanya na alansi yansi dien jayin tulle ya uzan dien jayin tulle ya na ni yin tulle kini dien surungiri alan tare tulle kawal naka kire kini na ba yin tare tulle kawai naka kire kini bay long aljijang na tare tulle ya naka kire jang ilain nasji yang si jauli na mazi yin kiwi na kawwe na tare kawai na marjin jwa aldi le songa tulle jang yasi asa jauli tiba indalang ji irian jobo ilain na duldin diyo lompi al kwasipya ba delin si sokaja delin asan on duo lianama nma wai na kila sokan diyo jinuma jwela sa nyasi jauli otan kit ese jigiwi alan si kiwiya na yenkege tarika wa yengal si kiwiya kwa kital si denga ratu leka na udonga si kitulinkawe na kikakirinkawe na si kiwiya yengal namas kwa kerna si kawliya namas kwa kerna si kawliya ilayin alan si kira kwa do kiwiya yengal namas kila si kawliya ingala namadui na indala mbas dira yaula namadila nyaa

Nasıl ye yesi kuruage, nang ye yesi impia na deng. Na deng, bele abazı ye kuaba ele sipi, ele sa je belbo. Na ki akwa elba sang ele gout ki. Gout al ilong anan du deng borun tare piya ke, anan deng boru si tumu na iri ye. Ele gout banki ele borun belei, al ele boru leke. Ne ji abo gout ki din bele ajaba. Jitaga sursi enjutumu ba. Nakela kwasi alji tabu njarte aljutum. Din sursa eba nas jutum ba yang asey nas jutum. Yani ba kela kwasi nas jutum albele diyengi. Niki endola ke egut kare. Na ine, barun jutum ore. Nama guti njake. Naki ingwa alam guti njale puto kare. Alam si guti tu lekiwi. Alam si otanga si kerker ka. Kit alka inge na kita ka inge ba ni albeki kwa dayin belele. Wala galdain gorre ile algi kaw. Awu nas jalum. Ji erital gire njaw. Kaan jaw na jibal was din sursi delle njaw. Wala kwa keran si nas jaw. Wala jibal was din sursi jaw. Wala mas di ota jiri. Nama dine ndiyo jan na ota nga jaw. Lea den jagin ele namas jagin nama haddu indaram. Ji kansin boru jang ila nas ki uwa nga jisi. Boru ila gis kawe nas kundi. Nangi lompi bingas ini. Nabi ette nama boteng alande yonroba. Kwa kin al kayi na tare kawe, bay yenga delin na kayi na kawe. Na kwa kerna na kayi na kungi. Maranki la sina kwele nam kundi ki inkwele, dobi duo alke na borudia ke wana palke, alang gutsi pi tulle. Na alande yon tabung inja, ila gutsi al pi, deyang alaiba alwenti asanke yang alasi pali. Asan kaya ala si pali niskiwiel. Alan si kien suringa si kien suringa ni kakire kinyi na diyan buru si kutumul. Na lamba dele kawi na masindini aginyi. Na kaya ala si kelbam kien kwel kwa bi kwa loyle na kinyi alan guti ngaringa ila. Ilay na kien kwa yembo si guti niskurunga we. Na liya alan kawu na kaya ngulu nga si kere kutubenka kida embele na kainsi na dela kawoba ki boru ni na kisin ni suru ni na kisin janyin ni na kisin mo asan su ji kanyin din ni janyin dik ni mo guti al den kisin mo ette

0: tare da kai ga kan gel jam kwa dan barnamij oren uduan jare na ine na ma dan jinwen belen ya ne sa kwa taman wakilin ki yikin kwa kilo fukan nan dan berusi kabe na hatta ore haker na zata kilo fuka ga dido kenge na ki kwa kul ko wasi na real dui na yin kwa da san fora sin yetin gagel na di oren haker da dilo ga na do kenkan na ine na makwela lam mayar mai zikinwo mai din kipora inin ka anan ki wika na dan suru sikai nga
1: e kipora mai nan ngin ka asan ki kain surunga sekalun alkikan orre na alan zonga tarakan bana lo karakar alan din tongsi diote yeja na mali atawro joro na jona na orre jaro inama illon alan ki surunga sibagi ka dekle na alan surunga dembele kelkam eule na alan konga surka isle na alan kain kongan ken baldanga kango iding na duo aba enkwa al undul asan kike basawe jidok ba auna na ding tumo nyima girgo idin na der nyamak askeba na duo na makwel aisen suru ba ba kwel ailen gisi jio na malia el na bau na ki suru dayen alan akunde ba alan surunga sibagi ka lo bilo al kain del din dio anan iskang ba auna surunga si sur kiging anan tok janki kin do lam bas imbalong al dien tari idin bau alan orren te yeje na alan orren tari nga bana alan iribo alan surunga si bagi ka iding aba juel aisen gisi en tulle ba auna din bara si juel asan tulle en na nyeddin ki baye ne tuika wena perrakia na ki aba putto akara ba ila suru asen ko boba na dan surun songa tarai iding aba tarra aiba del din kwa nyeddin taringa ko nga sur an kay bana karaba ki dine nga kulili alan kel ne ki nga si dan surun idi karrakawya na namayeng ko lompin donga kay kurono lompin donga kay ki kaina estalangi bas intalangi alan surunga bagi kana alan ko nga surka na asan kain roga fugo kana asan kain gurso perle kige nas enkalong in albay gisi tebu kayli alduile undul ne it ese gisi enga kasi ese indel idin naka anaji tokkan kona kain non toge bele non toge suru non togi orre non togi alan surunga si bagi ka abaki surunga bagi kana ka kire kara lia duot alkarake ne lew garin banke liviana ben kwal undul ki basin kurro kay en nelang ne si karin kawe
0: tulle maram ben na dogi si lole nan taras girsingo na na magal wu to bare ko dogna injingo kingo yani masana ki ayin ka lan sidan buru si kopo na ki dog ayin ka ilole dogalan ki don token
2: ine ki sense abakwel asan boru dai ngi si kopo in kwel ala menan ki suru si kwengi al kain sur adang juengi kain sur ngale kain alan duo di mbara se juel ke sense ide alan alomba albaki udom balan juel wala zamba dele raya dik jeng nama juel alan elan un juengi ine no menang en kwela lan ki sur se kwengi nyedding al kain adi yai adi abai adi kweti adi apai adi duo bene adi yatoi nyedding alan sur se kwel nasen kalong lobi lo na minjio timbara fordon albay long inaji na azayezi uya ayezi denga yo albay long inalaji se yo idingna abajio lo kerle duose abayla duo kerse de antar jarana dingi se jonde ya bi jise yo ba denga se rengel jise iramba ilole na men belanke sense alang dimbara se joenge anan gitie ba dingi majijana jitijang na ba dimbara se jelu na idina dibe falam bau bas enjwa az jume nga sanga jwa ba alululi idina ba din sure nas ulul jamen na abas jumo ba din sure se nas jumel idina jikeke tok bang na ke bele tok bersing nang worre tok bang nang surulo tok bang nang suru doki duen jalonge nang bi duen jalon toge nake kwa gernang jalonga kergel bang ine na modo enjundi kwa alkaina kwela za emboru dange se kabe idingis kabi na kingaziki idingi nyoke kawe na ki sure se akwelba wala suru askir gimba aba yeng asa sur kirginga u eribi eribi ba itkawe ali enkwela wala gal asa yendele sur maging bakawe idina yendonga toge aba kele beskiri bilial nime kaldiane skara wakabe mara aba ki ke sense dok inse kya enala yenge ina yenze sur kirginga naski dok sur kirgungu duwalang elnes ki ngasi tebun kier akeba idin anakwa ki nyet al kaeng kaeng uwa nyet din jenga kaeng ba ena ro asa kerinja uwe akeba ala ming ela kwa nyet iribedel nama bau kisina kusage nama nyet toga jawe na bau na kienje na inak nama gal roze dembirnya jundi kaeng uwe njundi idin nas kuroke na kalikil maskeba alang kalikil makabo na surunga se kwenge na kakire kare na kido keru alang ngeru inala yenge kinga kere ke koranga nyedde na keru na suru se kirging elang daimburu basen kobo
0: tulay may ramay ndok nas inilole nan tara zirsimo na nama galine tiri karin kan gal jam kwada en barnamej orre udu anjale nama yani tombolen dagzi sekel kan ma kayinga na gal do gingo ke rekeri

0: tane do kai nga kan ka jam kwa dai barnamij oren wudo anjare na in ine na makwel anan in kwa masaran poraki a longa ding taman songang ere yani incoming anan du era masaran na dai kania incoming dai kania yek gizi kina dinin ne yani kwa ngela gidi na gizi lombi ini na gidi don ake erel din don ake na gitani nyama ngi du gizi ni yani nima kwela langa si lode tiri birtu ngila ayi pa ila ayi ya pa amezata alkwa stabungu yin
1: ila jirsi ngo tulei ila bes ilong alkwa gen na najibe gure kenye alanji tong dingi na den diyo jayin na masole si njaming algen ne kikiji kwa nga suru kabi ji soli si keli jaw al din tong el ne jibulo ina mayayi na firjayi na skikele ya donga kai nakaduin surule ayin kala dele ane alan donga a wala yenin elnes inkwa alke gafale alke jiti a maraka ila jundina illa ong ni idneji juel naka a abaze nela nkwa namaska kwinkit wa alka aming namas ingwal illa jong na abastar mit innenja ka alambay urung innelang bayis ilong alyei donga mara alanji janina na sole tajaw algi jundi na ong na tondingi ila bes long alye ailong in ba di jurule jegil ye in bal ye se wala kay na kwa jure jibe gure kingi dia in na maye aiba iding na ding aldingi ay kanya ba din dileke ay gin kanya na todi kam alye eri kulo ye la fingi dina simbelen an algi yal ullo banji jonas jome na jire ki duru nas jela idi ne kulo na duo na ki kuro ela ne dile bawa balamba ye winga na ski malen kwa aljeyi illa bes illong albajay ala akeba alamba jido kuro doro jingi iding nas udusi bas barang mun jeytel ngain kuro si bas ki kuro kawe na maze ki kuro fiya abas jiki kuro ajaba ki lulla asin jinga ba ala nyet inka ala duo kenen belen kadingi si ala abung na jita twal nga jembe la nyet aso kiki kurungan na kurunga se dog jegil ne kandili alan buru dog ni mangaske bana son kurunga ke balan ku yari mba dog in na ma duodi na duo ba erbe de duo ba shitani ne dibdi ay bazato in alki mudo nga pi ji asan enjalun duo alkin sifi na man kurung idi dog sikil ma ke ba in de ngung lompi ay la jilel ba ji ese dog alan in ne lan jaso idi na lompi ken dom berele dog nen kwa abu duo lan kimbaw ala jundi balan baw ji ese asan jawringi na alan bero na abas jawi albaje alba asai na alan an tonko nge in ne lan asan in ne lan kalung kain duo ay la inni ba alki kaninas kundul ki duru alye bawanas ka nanana kasi feldim fianas ka alngaba na elne kering kering bedo fiana kuin kullo wala algi kasi konjol bulo nas ka berida nga bala nyesi kering awi nagi erya wala galgi rigwal yan songa kaina ka ditin anga na kuin kabe ka alyo anina surto el na ila juru si urgul indo al el nagi kasi ki beri tan na dem bari labes ilong mat al aneng anga sambili ngala anga ba ma dem bari bari nga wala ke ka alba undul na ki bari bari angel ba ka ban gi sambili ela dele songa man nin nye nyanga nas kerlo dungo ka namas innelang alung al anni indole asan duing ela aila inni ba al ker marra adi derle kiyo ka aining a asan o toyngo na kuing abung asan kwa enkal nga todik ding duwa ayla inni ba na ding algi dingi na dileke na abo duwa ba dingi si asan ki kurrojel ki lulla ala undul ba iding neyen kwa kat ina na aba na aba dejang wala aba gal kwejang aljel na jabung jidok bak ingwa na ka namadong de anna kwe ang alang o na abung na asan inga kamimba asa kaingi si ki dongatok inkundul ki doratok inkundul alba ki keya kang na indaingi orre kanina kaya nyet naskuru arrakay na sijuru nga arrakay kusanga nang kainge na daing idi indila ilal kafe na daingi ala nyet kido nga tokeng kanina kaya iding na abagis jiduwa kounge nang iura nga jijurun na abagis jisi niu kounge nang iura nga jijurun iding ki autokang ala suru nga sibagika na kaing udonga tabunjol
0: tulay mayrambay na dogi sinan tarazir singo yani ala ki kauna donga tokeng namalia kamuna kila kwasi kero alda mburu kenyi na karang na baka baluk la derisi ya taman purdu nga kwa lwenji bele dere la sejani lakin dere la se kwani le aba kwa ba na ele duwe ye giji air ni jia ba jero ba jele yaman giji sini ye ba jisi uru nama dinga le on na ke bora fatay ka yenge jam kwa na magal ine tiri karing na ase kerke nga na dok daing jirisi nga in daim buru si tabun kare na kaisi na kirisi in daim buru al kwa kwa lankabe

Namakel na indi kaya rimbeleng kwa al ele ka kwa ele ka tore ka ng ele ngale tapong kwa kini kene ng kundula kwa kiro ngale alki ang bulungale dera kai na wata akar ngas kai na mreng kai na makere na ele ang zorongale kol ng kol ide na songo kumi na kila kwa dok namas sasoa kumi lealba da mboru der era ala school nama kere kilul nama kwa kira kini kina se namas bot aram do kilul in nama yang nambeleng indok ila indi oke randeng arakarang ajam dai mitil beleng nakai wonga a mitilasi songwa a skinness kwaske beleng senga kame a indok digi alandele a kun kouli na alan kamwi na surti a kwel a awle namang kwa duo hosi mani ajel duo hosi mani ajel tu asige jalam dual dingalam kwa dual keng ara ele aburinyo nama jalna ila lan dimani nama jitikello na kwaso ngangere a kwa kelan siba kam kweli alan kwasi ngwa ali riai asaye kwaso ngas iwi na ila mande loy gi aba riai jang gi be ki ngalan jang mani bas ki ngalan dio jang kan na ki ngala gi jaram tamam ay lole kin na kinge nan ke ngora to bang nama ila ni na aba du hosi mani jel endalang ila dum kina solo di leje dia zanba ne ji ko anangi kweli di di ngore in dok metilleke na dok metilen dio ke do ila lang jiwen jwel al di mane aba erianga namas bot aran do kelo ni alware an kwa al kwa kein la tuare kein la namas kwasi bot aran do kilu iste do aisa gisim bereng al inanja naye apiba naye apiba den naye elabelesi apiba elabele ilong aise duo bele bele rindike na ko aise jisiko naye jigis bele alja jigis imbelen alja naye elabelesi apiba ji onjona den ratulle nyirang na tulle nyigil indo kapi na kabelen naye yena se mankaina a naye apiba yamam erikerpi nela sa piba ay di jibere nema elayni gi erisi al gueralanja banden aratulle nyarang duwe sa bere kwa do banden aratulle nyarang endusi endu embelesi kangis bereng na kangis bereng alang a na embelesi adi atulle lay ula tulle ba aba tulle gi bazalum aba do giti gi bazalum nema elayni na ki kwa songwa kein nas kwa bere kaminga alang kawani yeng na mumanden tu kasi kawe na ilayni ila duwal besa bele al inanja na ke ora to abamba de mbere ngara menin tulle njigil mbere la ku ngara le taras lai wala tarasai ba aba tarasai ba ajaba ndigi a kerle na mangwa dok ingal din den dio do na mangwa du aise mbere al duese kuskus belen nang gitabu omol mol nangi kilo kuru na ji asgelun

e laal du alkewan du berengal di mani wal di yaruy dum to uraji tapi ne jiden al raji rengel do alo ben na boyan bersingo ma se ngwa embere al alay ne embere alki ne kwa embere al wo kwa na yi kwal kuli nange jina ma la bele ke jam e nal na banni ne jezal me ndwa ye ari giti tabo mal mal na kilo kuru na jiyo teng alande ara jara na den ara kanga jerel ba na du it al kwa kisi mani ngatir alke ngora to agebo dama ilaingi na ilang kanne dama ilaingi na kwa kelon kumitia na ngasu tabo kura ne kilo ko mon mo ngota izin dio ki ngota ongal dien kisimo in metilin dio undula anen beleng asa duo balasi bot arandu kello ayna long ne duo bakin ongal kinin dio jio duo bot arandu basin kello ne ila duo sa bot arandu kello ba jiskeri nyawi ne ya ayra keri nyawi baki ngalasi na keri nyawi ine ki no en kamin di duo juel alang kwa zamana jang mani alan dim orren gwalei du aljuel algi du bele bele alan den ara tudulle ngaran alan gedde yisi bot aran du askelaba du yoya ne kimulo so nga yi orre dalen orra ken na dok alkadu mang aldingale wasa aldie kinis kawe wasa aldinga kawe na aldinga na mitila kim kuli yenge nas kwase bele senga belenga ne maran du albuni kenge si ye las domba ne ki imbeleze kwa ingwa duo abakeng uonga mitila jundi duo abakeng uonga mitila jundi kalke uonga skundia na toengalang den ararang kida embele balongalang risigire nja na den aracharang tullen na sinjalum ingirikangi na kages funiti rangi na jamba en tullala ba na inal tulle au ilal kwa king gira longale kawe albaila na tulle na yidi aljesting alke gira zoba tullala nela bele sebo marambara ila ngina gidin si ajaw tinsi akawe unandain si akawe bena ila ngina kwa kolwe intulale.

na fago yegal kwa se idilana masingwa na ka binga se alangis ingwa kisense al ibrahim kyaba yela sale ka al anga yela sale al wo ibrahim kyaba ka al anga na kisense nen madu kwa se infalete ina lensei ela unga le dogele ina lompi na kuye lompi na utonga se nyete nyepia nan ken kwa nyete ribereal bakedo baden garin ren enga ina kwa se namas den se impaliti ela sale al ibrahim kyaba kal anga wal gal kal anga na kaina el lole na bereng ina domberen dio ina namas kwa se impaliti kisense kin ibrahim namang isangin namang yogubin kinal kele karin ren egel kin dogal kuliene de dain dombre taguin den dio kenyi kinal kul den karin ren kere na ina namas kwa se na unse na impaliti la una kwa de se akele ba ela bele se na lang na ela sale al ela ye dog namas do kwa sin kwa ye taban wal gal ye al kay na resingo dembele la resingo taban na dembele araminga dembele na ye elalo na magal sale na magal filistina na mbere al inalang enga na ilole na madogi kidik al kwa kenes uton ase longa dingan chakken kwa ba riken longalang en wal gal rikena enga na kwa di abajal na jumo adi long na masalan da mujtama de lon na jumo na kwa kernale dog ban jumo ridi gaba kena enga wal indeling ban jumo na kenes le risi iting galda kawe mara kise nama ilong elarisa sa galda kawe bankawi namas galda kawe mara den erden dora itasenke kumal asen kemba illa abani fena dug yende nditinge aba illa abalom pende mbelesi de lompinse den beleke lawal galse yom lompisi bagika wargal lompisi skume ane esikimule la sale mungkin nasim beleki butu pago in ual ina nana nana nana long na ilole nama yei na kwa utonga dise shakne kawe mara utonga dike ne gido aba jongone jegila aldo elna pia el risi kwa se pakat poldong ina kalyo ba inari inen yala ba jibasin giu indo ke muto al elna pia ke kwa kernang tok ala geba ke kwa kernang al kergelge kwa de na mayen kam ha ye kaba kaba dog min ibrahim ka kenga tene ale ha ye allah nin ke al dawtin kenga tene ale marang kise el lole kwa sina mayanas gadal ina lampoy marayal elna pago kise na mas kwa sin kwa bi yo hanan ya galdenan ala baba wala bi asan imbalum alkin kwa albi bayne dieng imbirsing egel kin kwa ka aldieng ewel anga ina la lomba aliyeng ewel kini na ilole namado deng bela sabeta kwasi kise kwadi namado kawngi ye kwa nyet alkin kwadi dien dio kwa tolle nga bakayni wolgal kwa riya nga bakayni wolgal kwa kital tinkiyon kilo kel kwang bela kela me bakayni ilalole kwadi dog dembele elasi namake sense agil ke na dembele elale kwa itiel ki joros aminga na kwadi gal kienta bomele ina karotia ba egel imbele ina alsei yembas kenga utonga toya kelele kertintia kela al kela kwa tori kenga inkamingi induo al ela yala iba wala induo yala nga iba duo elasa ki kalomalang ela ela duo al ki jalon kere wala al ki no kere ye kwa di namas kenyi na kela kwa nke mbele asin ina lamputo kere nge marang ela tinle yeng askal nge iba ki mbele kela liyeng kenes ina lang arrakawe kela sehan sehan ala geba kela alba kul korong age ina lang ela wuna yeng tsungwa ngere kawungi na kwa korong ki mbele nga si kele nge na kwa wariga nke mbele nga si taggen kwa tare ni ala asin kawe wana kawungi ela nge songwa ngere kele nge erbetin tare gena erbet lobe lo al nefya na erito leke yero gide karal do bo undul na kirel alangela ri tolle ndeng arra ran walal ele ri tolle si jegil kwa ay kawe alang yedok elna tar yebi asan tar kela lole ababa wona bagile min tore dogal illa da en dombre to indio takwin le aba jongana jegila ela sale al lompi wo adam setewa na le adogi na dieng yena ama awasipia ela sale ki se al nefiana si lompi wa adam sinse kwa ji ela koro ala jamba aba ela koro jami ji ala majusung na den jusung ina lomba den way al waitel la ajane sure no wina roke nangal sur nanga surke nangal jasat ke namasun kwa ji abani fiana in koro se yike koro nyete ndio al jamara insala nyamma mara insaba jami egel alamba jusung den way na make ka den way na mai na lomba alan ki sur way den way na mai lungi alan ki ru way walgal ken wuto akitalia owali yanki lompis den taz le kain na wasila ken dien tas de ela sale le wasila ina la mubashir alamba juwa ela un aliene fena ela recipe.

ali ye lon pis eri na kisi yen se marela lo le na badu gi erbet anga na ela ki awan dora na masa awa si longa la awa taba na magal ye na mayen gwagal eriale kwele na ami egel den duoban se dogala meni den duoban se egel albayin ye la lo le den duoban alba ami min ide na mayen na dembele korongia inkidik na badu gi ene se namin eten tin le do kwa ke in abadu ojel asambele joa unse se karele ba korongsi se kere na ilo le aso isa min dok ki bora ke borobata yi nama gal setin wuro namas gal ayngo na ayinga nama do wala ngi si wata ndo ga siker do ge na ayinga kain sena kirsing dok daim bele na luarin den kirsing al kwa kain na karela lang kwa din bele nga kwa kitar wari gage kwa wari ganke mbele nga si kela kame ba kerek ila une insi bas ila iwilinye alang kwa koro ganke mbele nga si kela kame kela nama dok asi nga songwa kirsingo kela iling yen nama erbeten ke entarege erbetale duoti na ilompisi iringi walgal lompisi bagiafia ba allompi yei na lompi ela lole ali iriki atorik yesi bago na dungere yawe mingi dal ba lompie si dungere yawe ela lole na maye yegal na inkwa ke gabalay duobi dual bake egel duobi duo alambas korong ale ariti duo bake alambas korong ariti kinkwa kenal ke indel din dio kwa nyeting kul doratok alanga kiaba di alamba kuinkwa ge songangere alanka abong na digal kital gal kinge kala na magal kinge ela lole na bado yanga lompie na sinkwa egel mara duobi duo kali namming na do galfengali wa duobi duo amanifia ana nay gisi kari lu na do mbere eringi maraye jato ki abaskaiti dok anamba koronale songaka na ira namado gi andi mele ila ide al inalan kirsimun mi ide namay ye ide namay erbet walgal sitan namay ila lole nasken kwa argi walgal kensu kwa ke kwandio na lone ensile namakai kwa sele kwa kidal ki enkelma nyokkege al kwa kital ki enkelma ina lomba lompi si kweli wala kwa kital ki enkelma lompi le ringa yeso ngangere namaki ke duo elalinkana elawun albijini fiana lompi nde mbelesi jarel na lompi mbelesi kira juliti ba elalole yabase long ji alke tabi mbendele na ye songangere elalole yabay jisi kweli na nama yena kengwa nantin le yensa songage abajye ona jegele ten sogle abajumana kwa keng na kwa keng utonga tole akawe banjumo na kwa de kele na dien kele ke nagal utonga jite akawe na utonga jite akwa kele nama kei kwa ge nama yena albay sitan alba kwa tin bitin walga lobi lolbe ni fiana lompien kwa tole a cool alang ridikawa egal yedo galamba ide dien keleke alang yedo kwa de rang alang den yo yedo se kwa de ke azantara ke asa del dinama nyetting na langa abako awni isjumo do dik banjumo na erbetin tabay walga banjumo na sitanin tabay lo abajumo na kwa we kungul songa er banjumo yana osonde walga sabe ken kwa ge ya walga is namagal lompien kwa ge na nama del din kwa min tore ke min wada min den tin le na mangasa ten so gelle na may sitan walgal erbet na yenes kayin nas ina rigiti kwasi maraji do awadi njuru le tolle asjat ko bawla di njuru le tolle ajegila ba ji asinji wa sunga ngirele ji si dio ke lulla kariti erbet neski dora ila rigiti na ki direction tike deng na meski jergidi rigiti na ji asinjalum ba kese wala tabu ay jawiti asinjalum ba marali abaji onani fiana bawjawi egel namas jiw kisense indora yala aba indora lompingala aba egel indora ye al erbetinke ala unse ngital kayi khalas namal ya lakin li nangel naji yona durum jawol gal jiona jorob jawi egel liata ela bele ital kena njola lanja do kisense aba songa kakira jarba marakidi do ingisi wa ye lompi ye lompi ye hinneske den duldin ko ngi real pia marabani fena jiodo do jorob jawi mara abani fena jawone ki kelma diow yese seya walgal yese joengi kidin kelma ki domboren dora na belea kele si jal domborele kayi na belea kele si jal kenda ma kwa kele nes age abas kele si nyet tingel nes tesja mana ela lole ye gisi ba espace kan ye ba lona ba kwele ateba ni fena ji dinkwe uji tipia
na itingi kilma puya pia na nyanga na tiriri pia na jemo sana dile wenga na singwa egel ba kataranga liyo na inga egel na alwele arangis jasu kwen korwa kithal ke ingi alkwa inkamia egel numangende uling duwa si kilma sa jengel bayalo lole kise egel dinkwe se dok basen jasu na ye lompi nama tukena lengi kika inkuldingang altewa ina tewa ba del linga lambas ke inkuldinga si luang kuse ngale kereti wala lang ke inkuldinga si utonga kisipi asang yensi wei ina langa iba anang nifiano utonga jitinga jawo maindi nye kise ina lomba jisi aisa utonga kelele aila bisa ini jisi maindi ya bae janto wadi nama jan nama isi mbeleng ina langa jawo nama jan nama isi mbeleng ina langa jawo maraya aisa beleng ina langa jawo ina lomba ki utubu uto inlong ina dulding kwe bara ina beleng jima njumane din sur alamata di kene undula ya longa di angisi nyinga di yelentia na kela basi njaloma liyei na jisi inlafunti kinko roa kela jawo egel tarasa la geba egela san jengona karin jengona dele jawngi alon utonga tole akela si jayna lang ila lolo jiro ga badin juro ajolu ba ye khalas na majummo ji ila na khalas na doraji tijo fa na kullu malba doraji tijo jibasin jalom ji al erbetin tari ana ja egal na al erbina dobi do al nifena erbetin tari fi wal erbet sis dembele kelam ila do namnin ke ye alba juro poiti ay kin na ma dulin ko enken ko jege songangire kwadi al kele taban ine na ye samon ko enken bele ngasina makari inna ken ala na kwadi na magal kembele akabe kwa kitalba kembele akela si seke ala na mataras ken kwa kitalba kembele akela si si akeba khalas na bay na ke kusinkin ilole na mayanga yelompi na madogye taban ilole den tullinga sanji jalum dulding ko sel tewa ho ajondi ba bayin kwa kin kwa sel nan ewa bay nan undi egel alamba ke indiye masira asanga kalnga ba tabu sabba ainin ka mara ina san ka awlano o walgalalan duin ko ya denga asan ka awlano o kudin soralan inalum na yeng walgalsin doma ko adenga walgalsin dombore adenga san gut ke san kalnga ka ayensi al akanwa na al ado ka yensi aiswa alantabu ai kawetia wala alantabu nga ai kawetia alangzi kainas jenga kain alang kainas jenga kain adi dok daldila nalom bal daldile kain le ya to de kelene ka su kume alang do gloto le kain wala gal alang do rumile kain ai ken na ma yena bena ke la kain alba dok ye lombo lomping ko en kem bena to lenga kernga al dok elnas ko ze pago ai ko ai nin kain daldin dio aba dem bele ker kam me na ma kainas jenga to le kain aba dem bele ke la kam me ba egel na ma dok kain na ma ke na ma jurup ka na ba jurup ka we la ba erbetin dora ina erbetin dora kwasi kerrek bas loko se do duti inna na ma dok dik a lole egel na dok elalang sa go soke boraina ke bora potai

0: Warra kuwa kisee daensi sawa kelkami nama dokwe na lanko na kain aldinga tulle ngale kiri ki gutfali isa jago gutfali isa kisee warra kuwa kien kilo sika keli na kien kilo nkamage asan di aldisi kelkamwa wala gal kimbereng asi na nama kuwela lang bamdik leko al imbereng alang dim bagi kwa kerengale e jago na gis jawar e to kin kise sunga gole nan sikel kam jago
1: tulle tulle ore kwa sikel kinga na in asa kaina kariba ko la lan doing doing jalfak u dalam sidonga ni sunga idin na miringela sunga sunga starasfia kelma si moja bat sunga unai lompi rumi ini na sungas ya kinining na sore kwa kiel kame. Na ine nama kwe luto alanga ni kirsingo ye. Mm-hmm. Dimbagi na jirmo adigiz du erijitifia asan keng utonga jaso ila si aising tabunjare alangki kwa kirngang si salam surbay. Nama kwe lalang ila yin kirsingo. Kangi na ila daruri na tagatini alang utonga kila lang kaingi idin na tawdi tinado iba asang koro ela ro ba duwa bausa na ki eri asa uwerikang nama dergis donga sungay nga na salamasi kano sa sunga na undula ba marang kikin asa kaing kilma ale kaing ay sin tabung kausi nga naski eleng kwa angkai naki ele kering kwa namang kikila kwa ala kiktundung angkai ngi debbe inan taka e ni ay ki oto ati ele kang nas duo kai na abba keba imbele nga lamba koronga ngorofi kwa anyet ay kawe bako nga yiri kawe dengri
0: na denda kia kani abba yin kame induon denda kia kani
1: mara abas duo tulle bay na ba min o ngoba school da rengel kwa abas ko jaja ke imba en kama ruwa ni sibering
0: ne school da ra
1: aluwa ni sibering idi na serbing ke ne stas lekeri na kina ma ngwel ina uwa ni alkwain sekele ino asa kwa stas lekeri ti kituling ila lan tulin si lompi kwa sungan kilma aleja marang dio kan si community ila tulinsi ki kwelo to alande ngin kirsingo ye dio azanga jumniti ba alan jarang na jawar neski kwang rumi bay namo kwela lang alan dengin kirsingo ki sunga namas gal tabun ko singa
0: jago
1: ine kidik namakai der na ken gamayanga na ke mandanya ala tajira kere ya daring sana ba inkingi ji aba abas ajang ko kame aba duot jang ala daring injirsi
0: ya ne was o na mai utu sina ma arki der
1: sudia bas awas bas kauri dia ina tori gala gelle aka nga dio na ma elnes na zin kwa deri ne suo kis lulla
0: bia na jaldon zinya
1: ye gorren akwel ba ye kwela lang kwa kiru nama kila langel I will look no quiet. I think do that along Alan Stan as bad as a young Akeva. Namaki saw real nail a duos in Nugusukia. You know, and you are give a donga and a year to go and a male duos a jingy. Alas, Nama Berne, Hilana Bergen
0: again, and a scoring Nigel Gangadi.
1: Dying Buru, kicking Ayanga, Nama Ilanga, eh? Not dare, but dare, kibara, and a qual, a la kissing about dare, not do it a la ila daring, racing a young way by ye. No quacket as a kel coming by ye see. Marang inderiye algis pegel lompi inse akwel baina ne kurogi iniye kia sa aba jongona jigela orre kwa baru nyettin na taga duo insi inan kwa ba sayalay ba atiki kilo fulang ki solong elle la kan dai mburu walgal baru ma kerngale tulendi ba kokia Inaka membal bibang na ikinga si boy. Kijin nima. Kijin nima to kala komba. kin kuro aza yenga sitaka kila utonga samen kama kia kamba sakang lompi na yini na kina ma ingwel oto ila ungin sunga ining kirsingo inu kin kuro aza kikang al kwada yiri ujitika we nas kaso
0: yani duones ujitika na njangite ne kielo to bonu numbam na sibellel na uta kurba
1: Ini na ila kilma mpuying alang karuk doing kipa bo ila si kias kai matag.
0: Laki marang ina kang kiga bala ina dog jing weti ke jinas jing kilma tinel na duo ila al ding alay ba. Aba ye enes ko jo chfi aba jang weti na kie lo to bo na nulo to bam na si belel. Marang aba ding bara ina ji na zizi ko jo chfi ana jan na kie lo to bo. Jita ga ye si joto inga san ding kilma jowli ina waringi. Kangungi gule niki kote yani aba masalan duo digi ina sa mitil hasi jijaldo yani madinin kin go kilo fukanga ge wala tarin al kidi ki di embele kami aba ye ines ujitivya wala yi duen kan yani jal wore duon jang ile duo mun kin ki sele manan ba ngene ki tulle ben sur nga mara nga bi sur bang kwadi mun kin ayen asku ni le jaja
1: na sura ka ngete ya

0: kingasigi tulim fiana ikwel
1: se na na ila nama nama nama in long sega lombi ine ingil matale imbeleng abas ki duo korbe nga aba ki lule ala yundi balan dule kuro na sule na bema na aba ki to yala yundi balan dule foi na sule bema kangi idi na ko el basang ila kilmam puying
0: puying songa ong
1: kilma songa ong na dar ko yo ya paying ine nama kangi ala orre kwa abas dembara arivia ki kilmas bo marang abas duo ker arivia warsi yundi nama ki dikai ki namang kaying abas sol ela main bang yesi jani na fisin ami na na pitaning birisin tiado bang yesi jani asang ungo
0: nama yeji
1: nama yesi yesi adenja na jesaring ya nama galja ina kini to ngi ngota na testes ja ore duan dem barale kilma idin puya indel idin na ye seatiel bal indele el dem barale in wakem piye algi kwel sa sonwa ninal kaye si wel nial bagiaw kidik nama in lo inu induye nakaden kili wela san soga in undini na nina dalang de mamanko ai viana kazi kiringala ye del ye del in a living a packet do imbara in ore duang ay sangkasi
0: ye le asti yani in a lang asti miling baran de imbara li ilari
1: de imbara li alang ilari jegil asti miling
0: baro garib le mungkin asing ade jayim yani duo alfa al duang mungkin ayu mungkin naging jisigis koja jangan
1: na de imbara galalang wey nganas ye ane kiyabas duo arivi ane iski gabala kwa ye nandong ayri jegi alang tabujursu
0: alang jaldo
1: ki gabala ila bay
0: bay bay kilmalu lafi
1: bay kilmalu lafi na dem ore do dem baraga la san baras ki gabala kwa
0: ala woy ganas ki gabala kwa ganam sweeti
1: namas na asweeti ba ye in belangye kuro de ngoy sinu yala rengel ba in sie nena la jiwa sanga je ba na nama en kama jamin al garimi na kwa si jurup jingiti na dine nama turu ina ki belekeli kini ninsi abade en kirsing sunga ji eri alja ngi nanji ndara ga setas janga ba alka fimena na ba ko wona kirsingo na sinjwa ka ngela indala ja kamu ngi nasin gaire ne ngi nasin gaire ne dingiri na nama ki oto sunga kwasi sunga tawakaldi na usengi kau alang beleke da intasle alan jirmoke
0: alan kero yana nan kilma fala
1: ma
0: dog yani asan surunga si yani ka kamin asan surunga si kitiya ka bitib
1: asan kitiya ka bitib na gusma jel na jabe ngala makaro doinki fabu na kingi king
0: na nama ay duwa bara le jani yani ka yela bay ngalu ze ne ji wore duwa al si ina je mere ba ding yani duwa al di le za dalan ne zizi ko je fiya fa kana mai ngalu ama ele duas arriba aliye ene zizi ko je fi ala ngi wi ngene zizi gi gabala kwa jiza da ese zizi ko je kawe aba ele ne zi lom fin tenge ngi zi tulle jel ngi matini duore ke erdi ke na kain kel male ke ka ki wore ko anes ka in email aso nga tarai kel ma ngandi en sabana ka in zi bay ngalu ma jurni won sabai
1: ele
0: ki dai wore le ngi zi kawla ani matini in witi ala ngi duo jones bara zi gi gabala jo ani matini songwa ka kire worre alon duo jenes kwa kwadi ka ingiye borumare waliki worre ngale na yani adigis duo eri fiana tulle ne siki gabala jami adigis giti fiana tulle ne ki gabala ila nama indu tizeni ki bullying ndora
1: ki bullying ndora
0: ki dai bullying yere namas ingang alon ji jones duo si la la ka ila kalila ya ka kalwa lamba ngone duo siki ki gabala
1: ene lombin ke ndomore ale dombere ta queen lemang na wo musande mberun ko angaldinga yusuf ki isu
0: dembara uya
1: jaro nga sogatara namas digbara si ken ai kirabo tulinge na ba inni duot si ala bikiri ene nama isu bikiri yakub nama el na tirijin ni fiya nama nama demba sikirinja rana dem barandeng deng deng deng deng deng tulimboa.

0: baraka boa
1: mhm
0: ine na maspet korkingi ye yagub na mansekia na de mamalenya baranin de bara
1: yesis kojida man
0: kojeja fia
1: mhm
0: nama ongana jegira illa na ayanga nini ngona maga inkwa tule ala iba san kidu imbara inkus makang wala alang itka na manin kial dio tokuro ka erit a na de ngun eil bara sin yakojeja fia mhm a awenin nas kia sulenki nama galkali tiyo na mayin kwa ajariya mayin na mas uri nga di nga tabu nga dempea ki uwo nga na kudi nga sa dempea alang kilma lula pia alba el nas kaiti ya kide mbara gala nama suri kume kikabala nama suri kume nama kole indala tani na kojo ya suras ke ima ini emang asa ante enti nle aiba ino asan kwa iya tok au kwa diyo tok si sur korki nam matar tok kay na saren sur si abu ko ngas kami aba marang aba ka ngena sur kirsingol kiye kin so ganye tingal adeng ka na sur si was kami ba wala aldinga ka uba wala skelel ba ki sare ati weri kan na do na do kain si do wala kan indala la kundi in tinasa ko ngaye na duo bara si kusmatiel ki barale sunga apaeng ki is barale mini sunga bulo ki la kilmang puyi
1: jingo fel
0: kaungi na loto kong na skala yi jalum se duwa asa kerrek lel in si diktora kaminga sunga asa ala den kilma falangi na lel si na ay jendel
1: asa arias bugo
0: ja in les ye sunga ungi min ki duwa ala kerrek ko ja ja le ke na za yene
1: la kang ye fi dines muin fi barale uniti za
0: yele lompi dombare taurat le sunga kwasi sunga shajen fi inu duwa barasi gusma ala jiba naji abes duwa arivia kila kuru azang yesi keng kila jaso jia jamba sa jang lompi na ini enamangi lompi kuru ho ini ji din surin den tuling duwa kersi kasa jundi ila algis kie koyo ja sunga fi na gusma jorti
1: ma ene kiseji warin bere tulle jo ina ison den aldiki den barang den baraye ila kan no min bugi alse kiyanas den barasi ton yundi kadu ingalun in yal den ba in wala den barasi bugi fiyal ke diyo to kurol alan si yesi ko je fiya ba marang ila tille ali atinin yelo to kainan den baraye la en bulon mungkin ila kilman tuki nasin korki marang al to kurona nya na denti na aga den ve ila duela li aga mfingi dina suwete.
0: Si.
1: Dia na makafi na mfingi dina al woy nga surma idi nkarse. Ma edek surma idi na kwa diyo tokuro na si surma kai nga sa songu kunya san kaitea. Awule nandog ila uwi mungi nasi nyia li akalas. Fa ilo leng al kwa masalang diyo to buru dina surma butirinti. Ila ka idi nga ming na duwa to dog bahama bawabalang erifia. Ya madini ji jurona itin kililan jona jeyinga dimbara digal namagal itin dayin jene eren jel yal babayinga arang ay sikamu ilendalangkai ila nyanga haddi ba una kafi na bundi kangal area sa den ko jej ba mungkin nang ri sungai ba matinin kinan ungi matinin bai mangungi matinin
0: dogalang din ko edwi si leddi
1: yani ko ila ji jana den inan yani jirsin matinin inenin aldike ma dogna yani abawan ko sur na mu gira na kai dogala sur na mu skor kindelinga iya ngazi na mu kundi ne zien sur kor kin
0: siya sur kor kin
1: na men ko kalan urona na ka na aulen na elekero albas ki wata romrom en kaina kania ila za da zaki kwe asiki dem bar korgi no sin kwa iya jar non spilan si dongolo den iya gar wata si tabun gano du jano men kwa na kadi umi
0: nani
1: na wela lan o ila njama agala la ala ko balan bu ko mi
0: ena namas kai ngol na
1: kai namas kai ngol na kai ngene ila lorin ko fa ki sense ine jegil zeno kweti yas lomba
0: kweti yas lomba
1: yas lomba fa uto kai wala kwa na ita ibalan kwa den unsi ko je jama
0: ka yo
1: wala den ki uto nga wala gal ridike ne yen den kumitia fa uto ni ka ni uto itin ga za so maran ki na futto ni ko en kel kele si ne kes ka lombo ke se ina uto nga ka in ke se na lom fido en beren kele nan si inda la ngana ka ba san ki tu linker giti e jago
0: e ko na mai longi ki nota nga ki kas riginga kilo mbin den den jalom den bele na ken tengen asi ay si jalom na ay bagi jaw na ay gi kurnyol kienga kwe ti simang aba jamu nas nas julngi ti pendek ay kamentia
1: yedo sarmang
0: ye inas lombae ati ati alam main agil hilla duari lakhe barani nungi arang
1: lal kabya kabel ti pezi gi jawli
0: gi bas jawli neji ay jawal ge yelo neji zata ay gi kurnyol lombin ken tengenga werik terere ge sasonga duosi wada runyeba aba duo utonga wada fi awol riya san jawaba sin jawa bara allum file jawu lombin dora jawu idina lombin dora duosi ri wada asfuniti ba na lombin lombin ken ke dual lombin ken utonga bagi fi lot na nya inas ke bayin kal already wanga ba foran diwang alam batu leo lolo aba uto matu le aja wada tulia nyamba Yusuf Yusuf si kembar nga ake bana ro kabi namagal de kidig do inkama ba anan kwa gena kalde alba una kwas kwasunga kaldia duodi kalam ba ke e de mbara ding na kwa al karang nas marang kila mandanya sikuru ful kwa ke mandanya si namaka benas kenge Yusuf iding ne yesi tulle kurnyol illa illa kila kwande mburu al nyangana ke ngala to dowa kaimba uto ngaba tulle ngale tulle ngafiengi idi na na na e mbeleng al lombi imbeleng atigi duo low ay low ba algi yellow uto ngase alang kila si tulle nga nama tulle a tulle afi nama nyangana na na burunde tabunde Nyatin. Kembar nga lia ala kele. Den tule kai. Kembar nga si aisi kwa. Alwar eduo hokea. Nana imberule ala ela. Ni nyanga. Kiden tulingila ni nyanga namang abakuri. Apa-apago. Atis kien dale masi inkwa e. Abas donga petviana si inkwa al. Anis nui rempia. Kembar nga sing ngoro nyembang kamwa. Marang ye. El. Na kembar nga. Iwaze al kembar nga loke li kawe. Namas maang ye tu nga nasimbeleng loke li ala bawa. Bi. Aisa ujiti are nga ba. Maral kila ujiti. Lompi. Al utule fia kwa nyeti si. Kasi deli nga iba kwa nyeti si. Na nama yusibinde njurunyo. Na den seje ilompi le. Ila ina jundina. Na kwa marad mungkin nan duwe kwa elum bial ke zata na dengen birsinga ati ke kin uto ani na kin kangin delinga la lumpina si en kwa in to lay ya indi giti ajaba na jijiti kwa si jawye jialo to jiti si jaw adis kase oto jiti ya ila jiti si ati duwe kwa jegela nas iwina sare fingina jisi fia kasigila kalta njerengel wala lombisi wala dinzuri si. Na jijang na tulia kia nga dinta munga lanja na jijaringi na jiti kwa sija. Na si kwa si jiti si julngi alang kawal. Egal na kisini lome njali ya.
1: Kisi imbele songa tarai. Na kwele dogarang kwa kangi anas ingusi inangkawe.
0: Si.
1: Jimana tukidi imbele na majwa angese njwa maidi gara lomfile kaungi.
0: Lomfile ni kaungi.
1: Na alang lomfisi kingo. Hata kaba inga lundo. Hata ziki lomfisi ajelni iba uredo. Lomfisi ina maidi alang ajelbane yezi koronja.
0: Si.
1: Zenina din jalong wala galu kingu tonga din jayengi ngalga ing. Azi lomba alang ki lomfindeng ere jirgel wala gala lomfisi lomenjau. Kangi na kaya nangaming. Idi na lomfi domo wajundi.
0: Si.
1: Na domo ngal jundi jetal ayi duwa janne ki ngol bani ngin jwa lomvial domo jundi ne ken domo ngal dombora nina nige. Maranga ba kel ne ki ngol kele dombora ne kelal ke tori jawli na nas gujja gal basi ngin jwa kasa awli ba tebi ne ji alzin jumo ngese.
0: Kwa yin kam ngalang alang duwi ting aldi ja ala din dara ke nas ji jaw ya.
1: Awja.
0: Na dombora akin nama yeng ke ingi. Na jurgulo kweli. Kwa adinga mungi nan lo inkelivya al incoming aba ila dombore sija tulia alaiba. Na aba ila sija tulia alaiba. Kia ajo nas dinjuru le inja siye. Eri al asakwa na lombi inke. den kai na tulia
1: ni ndire jingo
0: den kai na tulia asa min lombinge kona lombinge wala jiza je dinjur le sa nya lombi utonga dinga se tulia nga fi ba dara
1: hatta din jiz dinjur le ndara jeringa ye tulia nga fi ba egal ya fila nama jiz injiwe nan ina lombi ina lombi fi ya adigis duo gerenes imberen wala dombore lombin kere la nes imberen insia la jaba kanye dinjur le selva
0: Enyuru la sel dombore le bulon
1: dombore na inye lomfi bereng inna lomfi bereng duori la kena na na masana ji in lomfi jamin inna lomfi ay nin dombora unne zisi dombore ker lomfi inden jitim bereng kan indigene ji wan ji din zuri ji wan
0: kan firjem firje kai kamadil anni na mamanga umit kuru umiti na den ko ya bas ame mangan sikwe Nama ki bo na kori uiti inalba feteni.
1: Na jinzi mut akini nyaza mangan koi.
0: E az na kwa mangan kirel na gen kuru si benga min inalba feteni.
1: Alba feteni kuri.
0: E al incoming al feteni. In dombore injil na taurat man.
1: Incoming egal kan na incoming e zaza ne bele.
0: Incoming na alanji da ki jona jegil. Nama ki incoming utus puin. Na le adenja utarrai.
1: Ni astana zuitel.
0: Eh. Ki incoming amang utus queen le adenja utarrai. Ine kana ma wela ngi tiri keringa ngi. Nas easy being al din sitimena.
1: Jawo.
0: Nas ki dai mborungi irgo. Ki dai mboru songas ko anas der kai. Nama wai ki bar. Na saba duo si jingo ki nge algi ki nga kai ngale ngale kerul na ki nge ala disko jo jena kawe na kongi gi na kuye gi na ki ngi ki. Ba imbelen kilo polaga. Marang otto aba jawnge na jegila kilo pula yen sur siba in kiriwe ni na sa dei si duo andirin irto alang mata raja manas ani jaw yen sur tarang king na ke nga kamba yen sur king asi ing nas asitok audinga ku ngale longa longale marang nasin kumeino ha kiya kwel batarang alang kijin kero kikin utonga ala kwel kilage imborule ala bi muta jabang nan ki muta jak Kiki angare ma akamba. Ine ki insa kanie. Sare atiki ka ngena kakire ke ha. Alan ko na duka bon. Wala insi kanie. Alan diele in kago. Asang in kago lan si yang in kiwe der. Ye ala iba alan gi junni na imbarule ka ing ala Darfur keria. Al kaungi na kirsingo ki male. Nas ka ingu tonga si ki bele arraka ninal dine turi na ki bele keli. Nama kaungi na sur kaititi na kirsing kimale na surung sources kelkam ai kaming na ai baming na kiensi koyo yakila algi si yen kawe kila si kundisi marang kwasing nas inkiwe ina la lombal ki kota ing alan tagad da inki pakabung marang ila yai ba ala ki da imbaru ki na yeng kwela sana tagatini asan surkai in ati lonna kipanja butule na lombi yesi kipanja busis tawala dengi ma isip ala na man kembar nga inan kawe na le ayaba kuria bay lon kembar nga sibat ala bay koni
1: yani bam kan kipe ba
0: bam kipe ba maran yebo pingina jegila na man kwa BL as ujiti are ba doing iri mara lompi ki la jitiza da Yusuf kembar ngasi faso si kien jitinga kila na pingi na burung kwa si nyatin si durin jofo ka ine oto algi ati oreduanga ala oreduanga na lompi ki kurokit ini ye na ki la kilo pokal urkeni gisko yo jena mpia taga ki loto kou kinkuru ho nga ga lombi ingi kweli alan tabung jawe na rumi oroja ala yena salam kariya kiki ki la duo jinas jan bay nalan ko apa nga illa ki yana skela lolo bidi nga leidi ala bay ki la duo ala amfara bay na taka loto bo umdala jang wala chek jang wala jure nga den tabu jang wala kingi king buon sina surbirsi ila si lombi kweli
1: Eji din si tule la zaji jangye si zijwa. Hata tinye jitiga.
0: Aldi ke ana inka mga al berudik le nama ro kena ro naskoro ela. izai na bareng ila namas ko rowaso koroke namas kuang wai tola undur kuaman ki eleman namas kawintia wai tol kersela nama kanyana kuritia na turba kurta na ide kol no turba kurta na kuritia dorin nama eleman kwa alang ona agil king kwa si kai ala iruina nama ro ron tumlu nama nyanga ila nama bulona loke na kwa dele kendeli na ide na ro skurom pi na bo
1: ron jibina kwa si bo
0: nama elen kwa si teria nama sin kwa kinzi albundi kinwa tola si bundi bel na hilla ko tari hilla tarin si hilla nama kiyenge nama kwa si ngul bayin bari abandi bayin lole nama kurunga kande nas dirbo kawe skuburi kawe na kila kendeli ine kana ma yamen indera sa yenan songa wa
1: le duo tok allon vi jurte
0: ye
1: nyanga del mal bona ine bona ko agensi ani ba jonas usi min den karin jalon illa
0: jona hilla
1: jona julo ele usi julo zenina al asiki kan ne gersin inna ma jimitiri na sin jarati
0: ma
1: to aba erike jona ele riti min karin illa ken kinga le joyi ne jagil kai ne zizi le riden den ko jo undu
0: se
1: liana ma kaja na ma hali jagil alan ila ko jeci jase
0: Abas tagin ki ko an kor jindelin baji kilman puyin sita bun jabiti na joyin na girmo
1: azamba
0: na jaso suras jaimba na kiniye na chetin din sur kay na lombini na din kilma kay na din joro le kay kan sita re jaw
1: in ko la ngi simpali ma din hatta din ki ganna dan burun urukaldi ara ma din giza tal burun si janna in ko buliti an jigi din suriyon Madik di suri si jagil gablina zainai dua si jagil abu gablina ila tari si jagil abu undu na zizi ko jajfi. Jidi suri jagil. Na jidi si ko jajiu. Liana ma jangana ila tari si jagil ya jizi ila ayi yaani zainina al kintari nge yanki di embele kami ya. Awa janna jau na iting di indormi la riri di kena undu na tolai ba. Ala jangana si lo nungi jana. Nama jangana si ila lo si juma si jie kia jizi riri la undu na tolai ba. Fa kese abaki in usi agul kelmangale duo fi dine nanzi ringel mudu gin udo ngal kay min tori fulumal
0: bat fulumal ning nana bay long erikena in kariya jia baki bay manga den kawe dieng wo mbaji jang im beru manga sakwa nyetin ko na in kawe beru dahin ki kayin ko na ting naye ati sol ela dahin elle elen kwa nyetin si kien nua dara kundula ide ala main sol amina ki solin kamwa solin worokawe imberu alki kain kona ye na dele koja ja indela indelinga ki ala namangi lombi kurokit inie ala mal asaf kwa kelikeria lakini ya kelia iba kwa algis ujitija na kawel balangi jizur jitiawi ilaba ila na kadeli njiti si awelba na duin suru la awelba wala jiti si awelba ila keliaiba kadiga jiti si bas na arel awelba esanja
1: mawes kere
0: na awelba ila ngis jiti
1: arel ila duo kere ene jiti ko na kelini na ila kino ko la ngin usi za du kulo da en worre hal ji duela lan al denina lonfi kwa jiti ziki jiti za jaldo ba abay duo intergil ta alba indi jani ay tamba
0: injil matale an yani yesu anke majira badik el dik ya buturus kriya na el nine ingoye al ji ati kasi duo u jiti fi asinga nini yalang jiti fi na kana sa ausi asinga sabe gol
1: e kan zikwa el duo al kis kasi asinga sabe ko jo fi anas aso
0: asinga sabe yan sunga la ye in lokala janko ya nas duse asinga sabe
1: asa sabe ze gen no simbele man sunga la gal haddu kana duin hadli mateni butru se ko linga sangin ko kaduin hadili al ago
0: kaduin hadili al ago na lo bina mazin kwa ye lolo asinga sabe ala iba mara al weye nga sabe asinga sabe
1: ege kan jinna gwal asa jaldo sabe ziki ki weye nga sabe
0: na al gi lombi ala ji njam ka sa singa saben ken kuruang na lombi ingis benen lolo ka ayla weyanga sabe asinga saben ken kuruang e ore jungela simu ngene jagil weyanga weyenga sabe asenga sabe ninvie ila yena lumbi inkweli asan kilma injai nina nina nina dengira alansi asenga nina kin duo itsija usi aisa jisi korompia kangi idinga iba alanjital tilenge na diamond ko kwa roba dingiri lindia lolo eji oto bajel na ki duo ber aba jebwa na duo asinga au anguta janina asjawla balangi alangi tan yiro bankari ngajello
1: bankari tiwa
0: e ngena na duo kideren ge kenkuru de kenkuru askeba kiki ber derne ko ukwela lambero
1: aywa
0: in duo akwel balambero
1: e gari le ka basjal sines leno simbas kuroma
0: e yona injwa asa kuronja bas de muhim na makai inuna ila derkera ki nama inkwelie kwa ati inkaminga alkali na kalunga kang nanki ana angul ati inkaminga erina kame aba kiana angul mara inkwelie alangila de alangin derker aza mungi na inkwa algi kwa dinga na inguli algi kilma simwei ne kilo pula ala kayngare ma kayin wala kayngare ma ge yeng kaungi na sur kere na inan kusele jie utuye ala na dimbaran tonkea nas boiba
1: kabas love na kaba ani jefel jabil jefel
0: nas boiba namas dingira ning osletio dingile pegel la wala pegel ba na jie ati din ton koroki birmil jeng alan taga fusin jingi nas kati jandi kila sinama suingi sare ning tause kana nas kudumo marang kin skin kruasa kai na kin kruasa kai ndin ton inutu si ilole ausin
1: soy alo kere je
0: ki algi kin kwa inan kana na mai la sinama yamin lombigi kuroini ki algi kwa inan kirul koro birmilin kiskai inala kwa engame utu si asa baran mun iru
1: chebe
0: in mitil de loiva na longa kuliaiva bara mun ki kasinga pu bana area saiba
1: fela
0: na der alning ke aba dulling ko ya saiba al kibara
1: kaba kiral
0: na ki kwel inu in kelma kin kuru asa ki kelma kay ngin wasan kwasi kaso na dok si sabur kay ngin asan die mbele kel kam na kien kimale kirsingo kibagi aba ilasis kerikulo ni kien kirsingo mujalan kien sur kiru lala kia kwel balan yien sur zata sur kiru
1: fela
0: jutumo na kila doraundu rumi kila doraundu inzi nama kangi na kaming lombiala imbeleng injil matale ala imbeleng asang dua aba kwel alang urgulo injil mata itne no 20 wado 20 le tamanta charle itne no 20 wado 20 kenga yanga aba jola lan jurgulo ala lombi imbeleng asinga nini alangis duo ko joja fi ne jinas jawsi ne imbeleng alansi asa alansi weyenga sabe asinga sabe sur jaldo ne jegil kila ninge ine kina wan kam namai lombi kuroini na kwa dok aba jongo na keljame kwa sunga gena inkame ngaye aba foran niyo jaye na orrenga keranga keina ze iso la ninge na inkame aba kin orrenga niyo jaye a so wase anan matari kilul alba jungo riala ngai buloba nagelie intulinzie dio san kumni wala kirsingoni
1: na
0: faal karang nas kwa kerenga ko fongol ma kidelli ngai ba ino alang ki kwa nga kerba
1: ege na dogalang anisai alang perdel sai
0: oto aba kwa ele kerle skor ki na kadu ingeles aula na ingwa alang o yoga ki ngasi dien derin aisa di royal bel bi ngasi kaya sa kore ni bi kan kwa suring alabang ila bele se bankel kama maraba duodi gi dieng elena sa jawla na resimba en kama ani ngan sabake ani asa ani ngan sabake ine kinama nama en kweli nulombi ngen kuro kila alagi inni kila siasan tarika na rumit ke asan sare kai ndogala siki kai barngan ndogala ansai nama ine nama ridike na utusi asabaran de muniru riya ke basa saiti marran duinin oshin ngine ne na abuwa alang utu jelela sbiya bana ile tige digleje kin kilo fulase abas ki akir singoba kin mandanya ngala dering ke mandanya ngage banke ingana moto in orelikia sare indigle kafa jato indigle kafa
1: na
0: jie nice kiron den lawa dindong kundie kan yundines kind of wala kusele
1: yundines kiru do wala yiru
0: egel kan yundines ele na kin na sele kin yira nan do wala kusele na man kin yidok undul nas atelte
1: da donan dinoge
0: donan dinoge ana wai la yena tulay
1: kisense bara isa kise wore kwa mitila ki kwa ranga sunga agistan maranka da gwele lang ingwa ki iloleng hata kilo mitila nkansa na dombore nga ziza da kurgulba kilo mitila nkansa asan ki mitila si kumong wore kwa daim bara algis mitila inantang ki mitila ndiyo kage nijijaba nijumona tulege wore diyo asan tari ya kage niji injelwe ngi aso nga teka tinka ineska alngi ba marang ki mitila ndora otu alang angi nes so nga umong na alang angi na wari kawi kise wore doon din surijingo uto ka ina jidele jirgin ka ji alwar donjang na zije ina din surisi ajingo ba kan uni neska ina kin uto wale irgin na incoming a miteli na angul na basilong imitilal delo ile duon bele ko kelala jamba algizie gisi kol darengel neski belil marang ile duo algiz hadir gisi kol arengel al dem bele kel jam liaba jangene dirgin ko enjongo din juro anam bafingi na tarif ya namus jumong induo kolal ba sinezra maran sokote bugwane ngasa alla mara ile duo ese gizi kol da rengeli ni ken kol da bas ile loli agintia ore kwa kise ki o nekin kain kilos ilole sunwa kouli na awnas uto sunwa singan kalun idingas galumba alji juel alang din jay le jirgo lolo awnas idin jalun asanji jalun fa iloleng una kain surunga si kaunginas gutka maidi gabis gidin sur gujan utonga kainas gidin jale jin jumang abaka duin jale a kata ga duo kerde anamba agil wala gal duo ker si daga samba abaji jindu na sinjamin alan sika filansi ken koron aso na undina tulle en maraji lo ridi sur ras gamba fa angemba fa in nama imbeleng lomfin ken dombora ngali ingis faliti maidik eriya ba ke alan din surile ba de njan din tong yana ma ka ja na jonus lo ker taga wala gal na skol gel ya ozap ki da ma uto ka ina ka na ma din si ini al din kilke jundi ka ki wore kwa na ma ka ka na ma janina la karra lo jelu fa karra lo jelu ngila yene skin atile mo talking uto ngali nan kai ay yundiya balan kin tijel idle kago asan ki kan suru asi kiu kan ene ki kin uto walen inan kan fa orre kwa ki se kai ngabon al kin bara isa kai ngabon al kin ki ngadina ji bela ki mitira jin kirsi na kai ngalun ilal sa sunga jamale
0: ke
1: hatta lon vin kwe al suru le nga e fago bela ki mitira risu
0: se sunga
1: idi ne ngwa abes den wori kwa den arala nga baramba idi ne mitila ngarra do aberengel wa illo linki sense kelmagi simoy ne zimitila nan jaldo orre kwasi na orre kwani man na dual in halagale yake ngaba 19 le duo idal kene ken kan alam ferravia kwa kirngale kan ngi idina dog imitile nan beren erisimo alji jumana jami ditinin ala zigumni bake alkaja alferraja kimbar
0: ngale
1: kwa galal den ri kwa kirnga sijani asanyen dog jayen tulenga enan kin ya sijijang fa ila insifali sijidin suri dalin ala juel ba lakin din barakar si dogal juel kayin sina kirsing namazdan sawakil kam namakayin awre kwa nazdan bira illata bungawo

0: lukale
1: asoges amin worre ko yene corona dan sawokel kami wala gal kay miringila na kayinga na namas do kayin ki majram bayin isan nas da dan aldi tabun kanni na kise uto ine uto sunwa gis fali na ba ma sunwa kayin nas del kiwiti kise bara isa nama well dogalan jawenes illo lenjirsingo kin utonga algis gidien ngi nenjirsingo ati ngwalan kangi medic na e dayin orre kwa kain surungalim badinka ka kial orre kwa kan jidai man ati eri janki duo wala gal e katines ki duo ban alan jones ilo duo zin jo ka duin tas ki dingal kina gene dayin kina ngal ongoyel jenna eri kagi
0: Elimba tari main.
1: Oh ya, ay ninja. Jola nas gwa wan ninja na karayere na ko ko jawriti wala yani kora ki ninja gil te indo si ala gila skin dorawa. Ye den juru la ngai nin kari madin jola na le duosi gire nja den juru. Na kimba ma ki jegil atis imbele wa na den juru astire ba. Asan ker yang inen non dangi ereng. Now sing you anonymous in danger at the Ramazan Kerala, Italy, Kidan Juru Duitia. In an American girl, my ding a langilla does is at a danger, young as good young as yes, danger you, Kagane, Gwena Kagane.
0: In second, Raytan Ken, Kinangan Ken, Ken Koyana, Ken Corner, Nama Tebbing Irin, Poetia, Damburun, Deng, Derle. Mandanye derin deng mandanye sabakir ke nama iskinga si nama yeku alang kain pula ana kain zeta kuluna yeke nga nama yeku akin kuasi ki kasing umo yati duo luke ngota taka jabula na abas jumo nas kuwa erikerle kiringole
1: alas yide kwa kinja waliju
0: unge na zingo IPAP albanui ba IPA yekai na nama kia ngota abona o bina ma baina surbele kadui na ine kya na ini kiting alang jia bas abai la mandanya deng araja rangai aigi surkor ini ne kie ngotang abu kiting alang ki in barabero diin barasi in riaja e tara in der si kinga si al
1: ani
0: ali la mandanya ina skor ini alak ki solongan kerengi Nama ki otang kit al kuel dai mberunge nyeting adis is batalia kai insa ke al solun duan jang wala al ore duan jang wala al kuinga budde ngale jang kaba duo dali mberule jang na at alang in is batalia ndeng den jutumong den sabarka kin sitala letil doing talale namang ila kilo pulang ala den tundule ke namang ila duot na ini
1: duo na ila batale lundu
0: na ila duo ala kai ngotanga boa na is batale ngir se dele ke ini ingis belengye ha jijalom sa aba elle kutumo jisi kingo ala nga skinal bala njeri na jia ala din ku yitin ko angle budde Jia ba kila duwa benga bala tundule ke.
1: Tagala nga jala ba.
0: Jia kai na gitse jaba kangis ki nga si jumel. Na kai ne ayla na ki kikin kwa anker. Kiku imbar ngang ye. Aliz bat alia dayin ye. Wala yin sini ria alang ko na ila duwa nke den dora kwa inga ala kain kamala dele ke inga ngisiz bat alia tungo. Ine kina ma incoming. Der. Ka orre nga kwa sur. Na ina sa ayangan ni na kina onga. Nain ala kwa inkama ki anindo si der kai ki ora vila anindo si der kai na undul na ki namang ki ele vila ning kwando si der kai abi yoka lompie ala imbeleng asang asabe weyanga
1: sabe
0: weyanga sabe asinga sabes duo si yaso na birsingo ki nes utong aski male ki bagi na ki surin jirmos testes ba ila tenge kanga keba daimburu kan zitaria indelema kanga kurgul balance tenge akela lansi kumo ila la ringkang iringi
1: Ya iye gal na jila domboren de zatu le denda kya zama.
0: Kai ndogala ala ayanga weye na i sinden war inkay ngino al kilo pula gena ikinga sikirwe. Kaunge na iye ngoto kikila kilo pula ngena al kilo pula keranga sikirwe. Ya kaka yurumayin. Ine ki lombi lombi si yani kolaskom sunga inu alangi ringi la iring ini nas ini erbetin deng arak kwa sunga in kerul kie algis
1: king kwa jajat erbetizado
0: kie na erbetizado algis king utong asin ang
1: kwa jajat kaya gan kan ninji mo di abazi erbetin salla si jumong kabin jay erbetin nama molo molo ya nama jona lo ker jami ang gile tanya
0: na da kidik mga sakirok doke kai nga aba subuke na solonga kien tundu ales koe kai na den ton kania walga jurans kai na kande ko no maka mala kam na kalo na bara kaba na kingi king na kai nga ki elengo ki kien duzu ngan kania na kien tuuran na kien ajana na kien ki ki atiki orenga nyetin terang
1: Ega na yendo kilo buka kamu si tin dia wala.
0: Hasa nama deren de mandanya ela. Nes nile fagoye. Naka ore duong al kulim baru ay. Ina min ka kifu ko ang dok asa der kay ngalang el. In uye ala kilmale. Ala kilmale ba jetin der bi der.
1: Na yi duwa sing wi di egal karo kudu nga bangkore.
0: Aha. La ki dombore nga kwela lang kurgulo sunga na iring ila ini ay lumpi seseng tarang alang injurub le kuro lana injurub ini ninjegilala mandanya eba ke mini ale ke bau na dar siria ruging nas utunga longa kere nga lepuye
1: jikang indogi londo gibara ye in londo gie tuari kwa kain gu mu zan borun kwa nama ile borule kai ngalin kamin alfur kwa mburu kai ile borule alkai namus kojo sazoma poi na ile kojo ya yaza za poi nama mara nyengin segel ngal lompike
0: na ile ye taranin spori gundul
1: egel kabe na kawela lang ile kawnga ne kile kirgo ye ngalin segel ngal lompike kile jige ngal bulja namus lompisi kolo komi jigen albulja no mazlom fisu kono ko kana ma nina zai ne singal didi ziti me ma ba ki ga surma ki ngola lombizi ka baye gan no ko bus kumeli ne burbo ka mungeli ne ban ka ma lombizi ne skumel din suri si ji ngola ka inal wanna au lombi ilala sieng algiye ka zifia ina kila kwa alu musan buru kwa kai na ila buru le kai alin kari ni buru kwa buru na silon bi zikir singe ne yin se ke lin ya lon bi se ke ki ga zi tor ki jige ala lan bayra
0: ina ma jingo to le e ka ba turuzia na jemu nas uru yali
1: uru dilo jaldi
0: kela ngami ba mara bas don ayri jegi
1: don
0: ine lombi kasa ki yara kain abai terija isa anan ku mele na salon ba isa bai na kirin ka ba salon al kuin ko na ina kirin ma basin yin mara di jemu na ani hai jendel ani hai ki
1: anan di da mu na zdo ina
0: ani wai sun wa ba
1: ga na na ani hai jem
0: na man lom aba dombra asi sunga kurgulo ko anya timba lombi ka me lombi na in lombi na lombi maran dombore bi dombore bais lompi digging kona pulngiti kie ye kie na ibele na ki ala kering ani hai silai wala lompi segan si inama en kwela lan sikwa dombore ande jurgule le kalnga jamin ye na kwa jurub jingiti na jiwi tagatini alan duwa den karin jail na masingi riya ke bare mukriya kain siyasa alun ba ininga jiwisi ken koranga kainga sanjiwi
1: kidik dok lombina magal izaka ne ingwa ka binga si algi du injalo le ana algi well.
0: Algi well.
1: Algi well. Nalki in kojodle kang in utundio ne existeri kau ne hasa ine in kojodial deldile ke dele arengel ba jato aigira indak jingo guang
0: ne in kojodle arengel ba jato aigira
1: al deldile ine kangen ne inka mas existeri kau
0: ji ati
1: yani mitil ganasami
0: Ya tong ile ai gisin jobo mangal otong ile.
1: Ya otong ile del dile kanna lombi kamin kumel zine.
0: Ine
1: ye alki giden jalulefia. Jonde gelang yani den gilma lombi. Al ye den nu luloto soga uniba. Kelsang ami alan duo al ye den jalulefia alan kwa kineski indora kergitia. Niki indora kuyeli niki indora skoje ka na kajisi gisuru aldi. Niji kasi ilo la jere ba jidu lomvi ya. Mato ka ba uru aldi, ka lomvi si ay menos uru aldi.
0: Ya duo kersi.
1: Egan?
0: Ina ma
1: inkwa ilo. Mato ye ilo terizi di inke la menos na.
0: Na ye si ay ba.
1: Asi, neji al ka lomvi ya min. Neji njwa ka isa ha min. Ani kuy jume la ambo kunja uli. Nama le ilo di lo si kele jam gire servi.
0: Si.
1: Egan mato lomvi ka ye si ay ba se teri ya u. Nama ila anginas kasi kele amba.
0: Ije jalam sa asidik ba perikai duindi tan kelera nama UL na turo nama jabir runyik fia iya eleke na kiki abang perika na ba ila ina ide ke na alang aboy kwa nama iya oy bele aba nama dirino wa dui balansi asanyi kagal nama ski kwala futeng Aba kansi anyi inti wa izi ngali iya woi belek na abawa ya belek mbarka diente bunga. Ine, sanga di ngamang, duo insin jauh ngelie. Ka interi asa au ye, kisi ine sao. Ne aslan turulai wala taga belekela. Tabi iya iba, ino alan duo turu aiba. Naka yesi umung nus uru aldi. Al kike yang kuana ina steri au.
1: Amu ngai ni jiki kuang ai nga.
0: Egel na steri au na uais belemba. Ine, mana ille abad dakiyo. Namun kena umana denja lo miho na ye aslan duo salai bagen. Mati.
1: Egel main digi kan na beli.
0: Anan si kaula nin ke kiri ngajai. Aba juta dio jeter. Diang bay ngayu. Maraba dora terre jilo.
1: Ani ziki ngala tole ngaga ba.
0: Eria imbulo ake ba.
1: Ayi ndia ngayibo.
0: Lombi. Tarik sike. Kurra. Na ketinga sbeta. Na kies kwasi kwalang indala kilongi. Abba ilale juro. Jibo kusenga sine jau. Na kusenga si jau. Ba kwasi inas jau. Na si kwasi julngiti na skiwiti ya alang kawe. Indala nama kusenga dar sunga indale nga lombi indeng deng jalomi ngwering. Na keng ketinga bagija ngwering. Ye inas dar dulding kwe si deldin diyo kojoja. Barangale sunga fi.
1: Ya nimes kojoj iririm.
0: Eh.
1: Laki marang ilo kojoj le tagajuritiba.
0: Kira kojoj le tagajuritiba. Ine nama asang alantane deng belele kaungi. Lombi Yesu ase asa na mang kalde bule kaldul. Ai kwa na kalde bule kenes kaldul illa. Akir belang ai kwa. Ba jawil. Kien korong asi jaso si. Idin ne yeng as kalang haba kaya na kawe. Na insi ka na mga miye. Ka ore duong. Kien kwa algi imberule kirul na kin utong ay nang. Gis kojoja songa kawe mang. Atising in kelingi. Kin utonga ala kadeng in sihit la ki garim na ki mandanye. Ki derinde mandanye skor kindel. Al nyeting daing ungi. Ji ati dingi ya kirel wala ding kwe si kiro wala ki wei alan dorake. Mindi intundule ila na ele war jago. Na ati wajan jangalang hila jago na ibrangakanya. Na ding kwe alan gutpia. Alan dorake, na tirimbila alan si au, na undul ine na gut fi na fingiti na king kaita ati sungai ini alang suk tu leke nas jani na jisi ismini mini akit undul ay alang din tap jawe din algal tap jawe ala jurnyo nyeting ini ungi kana skela garem kor kindeling na ira alang ini nama nyanga na jisi ingwa kal idi ungi na oela alang jisi in barule urung na bas ka alum king kwa asa akal ngaba nama idi ngina na saf wadda kwa le kare main ka wela sang ngona na au ngena yen siria na saf indik le kare na hilla dik le kare ba
1: e di mere jamali ine di mere sunwa jamali marang jo to abajela nes e mitil masal nes kasin jamin ji in saf le le aljerel koro hilla war ta ga sama jome ba ila sabal kurai marang aljera neska in sab digling a asan war e jen nes koro hilla jome matinin dola si burjundi ila nin dona skoro jen kana mas uy na may walo lo ka ma duin sa villari ngan din kurai no mono so kami
0: ka ngi di na nes kasi duwe ngwa ani al dingare mi seyala jey
1: seyala jey baran jono den safli jari
0: na ila duwa isa inan kwa ye na kasi borra dem bi algis induo kasi medili lopul ngiti na ine nama kale alan kwa
1: yani sur to dai ngore na men nang
0: e alan sur birsing na balum si kangi alko ila lan kirsingo kikingi main alan kirsingo war na kini ngi alan ki dembele kela mina war diele je kore si bas na kwelba inder si na kwelba kain sur na ale akwelba nan kwa ker ngale akwelba din nan nal war kwa utu abas elle jawla na jiyo basan kwa si jani deng wayin din ton dom bam fago na ba din ton fago ngin kwa do kai sin kanyin yalba
1: ngin nan delay
0: na ji la jela lang in elle ke ki ken o sang na ken sabang in jam mel na kirel wala je di en tige na swing na dai le yum kin alla lam pa go ba na ba elle tirin nas jabila surti di bam pa go nas jabila surti di bam pa go
1: e je tin jo ara pa go na dole to win deren jawi mana tu
0: ine na ba al dip fir jadi ke na is kasi aba dai murung ke ngutu alu ba sin fir ge na kasi ngaja ba kin ayangale ni pingye na kwa tong eritnas bay mbambulu abas jure duo ni bay ngina singi tikay na tagama do waranga ba
1: alang
0: au semba na ademba na jutanga tere aba buru apu ibalang kamara kwa mburu fako na magal alla wallan sibeto aba roa mi ba
1: yani hata gine mine na rodo bobiti
0: aldui kwa fatalam burungale kwa lulalam burungale hila banyanga yekinal bial adem bodo simbalum hila banyanga alan tulle keal na alan tulle on
1: yadi dini laigal na tulle kam bisa tulle
0: ila burung kwa alan tulle keal na tulle on na ke mine adok dua asam bawa ke banal kan ya dok itning kan ya na deng agal tawin temen ge al tarif ya asang yesi saya na ikinga si dok ini. Ine ye.
1: Nanti inje email hatta dinye ye tahriya via baru.
0: Alam bakania. Na wadi nga kenge na aslan tahriya kawe bana kei na wain kama. Kinsi na esa lumbi ululu nga pia. Bat lumbi inda lala zalim. Ake wa lumbi. Esa ululu le pia na kien kama. Uwa bas jiri ya juru kongo ba. Din pursa inse ake denja na tahriya. Marang ine. King kwa iya na ba na king alakin otanga bulel na gitsa nga dorol baw alang in kwesi kila kwa mburunga le ademba kila kwa mburunga siye ati kongo na in kwa kange ala yeng inantu lege nang kwa adilage nang nansi jirmo kaingi nansi joingi sasunga kaingi manga ye nan deng ulum inang kiro ina man diko ina ulmel ken kinga anato koro fegele imadil tulle
1: wuriga koro illa min pe ken wuriga koro fegele
0: imadil tulle nas koro dakike king kwazi kai na inan tulle erit ala yen yun ina kieng kieng kieng borungan keng keng tengenga ina jamael kai na kieng do wala si ina jamael kurnyol na duo bi duo tengenga si bagivi na gablina tengenga si bagia via ba du lingue si bagivi yiki jankia jamba al du lingue si indala bagivi

0: kien dok inan tulle ke kala wel barang alang inan kangare inama derbi der kendel alang in lombin den den do moresi se kei na abu nas kain kwa se are dai burus are na orrengale kawar na jena burunyali na kaungena in tulle kong na manin kwa ker nga bas di mburu ko jaja kain dai mburu kelal alang asab kerial na jato nas dok insikiwel ne kiana di mburu wa kira la la la ingwe ila kien bon ila buru tulle mara kien uto ala awak ajoba hay na tulle si ala yo no umma isengel ba Baran ba ina kau bas nama woyo daga kenel woyo daga kenel. Ila tu lese bata isingel bago lalang alang alang alang alang kie in jurup sikap. Ini namu miskila apai. Na kana mas jureng asih namin. Kwa apa nga nama ikering na kurnyolgi. Yeng dieng ila elkeng asunga kawe. Mara ji.
1: Ia tala lekeng adui.
0: Ji. Ala sareng de ngabakuri yang it al in long al gisare to le bungel jisi nakinga ala si duong inu keringa jaiba idin na to le anan kwa nyetting ki koris te bungare ye dorabas buliti alanta bunye marajiti anan kwa nyetting bibe kele sunga sungiba Locally, and Kaba in Ual Alari Dewoy, Qual Carre, as an Kineba. Yet do a caval al Kiroway in a Belembana dollar lang in over. He'll have a way when I see Nasia as the no Pia kind of thing. With Wajanzi, Dawanging in a king aliba, Jam Langa Langa Jam. Lara, Jani, love is gin, you may in a den the way by Jani.
1: Kisense bara ine kim belenga aljo songwa sege nan tarasge namaka kidik dogwela lan sing anyi kin kwa gim burumale al oto kwa ngaminga al kwela ngim burumale kya yanga se asdik koje bulala la buloma deki lati bulong yengi ay dor karulin koje si idi ne kido gena kamimba alba deling koje kikan neskan deling Marang kwa kiranga doko ino kwa yabule.
0: Songa.
1: Nina alwaring awaba. Seje ilomfile. Nalomfi njalon se. Yene jizi kwa jodile rengil.
0: Se.
1: Nanyene jizi mfale ti. Egal ka lomfi alke. Yere tila rengi kwa jodibulong. Abasika yezi kolo omla ye algirengil. Neye dokwa. Kasa alo. Jizi kagumbulong wala binyasi kagumbulong. Marang abijidu inda kijanga. Egal ilasi ka algis abu. Nal tuga wedi din tuga egal ine ore kwa izakan ne king ko lewa zaki ko jo kan ke sene ngana dain ko jo sungai kwa ker nga gaino ko jo dale sama bulong marang seje lomvile wala lomvin jalon se yene oto jundi ne el duonde mborgi jiji long dina silinjini
0: sei
1: ne jwelande le jam
0: jwelande le yo
1: egal wati jila ele borule bana janni jilom visa dule ne janni
0: inshallah ana dele jago nakina ala kele al kwasis kanyinti aki kidawa ana kiki abu bulune yake bai mamga oto ine dera langa elba ilin nan nan kinguang locally kawa walgal yani in anan baskewi di doral gi kania gele asi banjabu nan jam locally na jawba in but sincere ke
1: yani ki ani zaimel ki in zi jaimel ma to kana ki idman zi jaimel ya lo da man le jam
0: ina jam ma but sincere ke idi naye in runyungo na lom visi in setio alangi jisi in koyini na ingi bagi fiya aldulin ko jang nay lom bi ki den jalom tewa
1: ina se ina si kilaburuon ko hal yena kelenes kwasi ko yon le tugungare mukina ne sporen kwa jumon kila na jial borun si janza ta nan din kili jela man din karayani
0: te
1: maranye ki kurwani ngono skoreni ile si al gin jelungal yani foren ko ene njami in fore wala duin asiba ne ilo no mas porei adu din na duin si na silompingi
0: na silompingi

0: aba den ni ma kiken kati ngan jurnyo duo bi duo bang en kweli no lang ila ni male itirik o ngali jijeng marang ine nama mushkila itirik ke aising alom lom bi sesi uo musang kem berung kwa nama yengul ki kila ala en kamal urtutunga genes lom bi ndem bele situ lekal nga ne yeng atlan ba ki ki shekili ho nas kal nga bele si ki sense as kal nga nama kaungi e na lom bi ndem bele si tebun kereli na kareli nas den do kendo mon kwasi sin kama jeya jamba in kiyaiba in siyaiba in kaiba kaiba don bi nama sin kwaye bi balum sa ka ngina bungo na kojo jale bawe idin nas do imbele si bamin
1: nasa barum
0: na in si dio bayin asa jaim bayin tulle na jagin yaske ba na kasi galgi barel ala ila jaim si kang nani kela dombore nga ala bi imbamin asa balum na asa dele jaim bayman bayi yenge algi kasi se inya alkang se na inja insi ane ala jagin yaske ba na aba se ay belba do imbele kela bamba ba ungena kela dombore asi burgulo ala gis domo akwa rimen kawe burgulo ati torat si ati zabur si ati injil si ati kisi burgulo
1: asam bumong
0: se kie lompi se kie na kila domo aye kie inge zata ni kie na ini na kang ini ay belenga na ji kila nyeti ndien diyo lompi ay gis belenga lang ay ja na ati ja lo ay tia saiti king kojo ja ay weri indelenga na lo tia saiti oto abas ele dogala oskay namas diyen diyo o kama kuro namastawa kaldwal aja ang kwa bang. Ele kerele kengenas ota ang kele kwa ang namastawa kaldwal aja ang kwa bang. Kindi nga si do kuru yung kanyalang kama ki. Na ye, ati kama ki. Na ila ele ng isiskage. Na ele kwere ng isiskage. Na yung ele ng isiskabe lang alang kabe.
1: Akit, nana ya hadwe galas.
0: Mana tu erijiti si? Aba, stawa jalo. Jizi doga ba si enga. Dua silo mena jawa. Mara tulle si aba jau. Anang kwa nye ting kareli.
1: Jibas
0: au na seje ijai. Na ja, idi na tulle si lompi na skoro jingi ti alan tui. Nu, den tin le. Ala namang kwa kwa jajay na lang kaya na lompi si kwa al dulung jutumu apa. Kwa ay ini risari ay kui al ke na deng no lazim ay balang kutu jagil na liya injual kui undur imbele al ges amin mang au na seje ba
1: ji abo ka ni ka mi ngalang ki kui ladi na deng kutu ajagil
0: ne ke kutu ajagil ba inu lazim ay balang atan kutu jagil na liya injua e kui al undur
1: mara nyang ki dia mining la kas mining
0: temu butinga iba temu butinga iba
1: ki ladi ne ki deng kutu ajagil ba
0: na ine e alang utong ale balen jawrti e koronsi aba jaw ya aba dito iri jamenti na dito de iri jamenti na de ngurgum jeriti
1: wato ire bangu ngene ji
0: bay ji ta butus na ba kwa kai ngi de in kering
1: dito yami
0: ji dito iri a jami ba ine ud al kwa lombizi sia kele ba na ingama kui al kene undul uwa nu ala setio kike ala nakari namas jofo ini asa futo do juiti na injami ye alfa lombi na mbele nama jaw kila uto ngasi jisare kisi sin jige inu inalbe di mbele kena lombi naka iding a aljijwa auna kuroja na jurgulo
1: hatta lombi
0: na lot le jago e lombisi wol nana den daruri mangi la ino ala lombisi jurgulo nas jaram
1: lala agi lombiji duo dar fori jam jitigi hila kiri ne jara sene jumane ki yangi dimbang lombisi segeri ne jiro lombisi segeri ne jumel se ne jangi ay ngakul jato adigi lombi ngwa egel ka kinjuma do lala fege ni widina ka alki ayakul na awlegal ki digal nam ki dimbara kwa o ki dimbara ba nama araba wala duodig nama yankwa lolo ka alki yarakan parankaran urgulo kerenga sinus umo jine ni nam jogne kilma sondoro jaw dimbara ngiri yanama urgul namas buliti tolenga si nama jarti nama urgu nama zbulti na jarti ji nama di hilale jan tok na jere na njami iya lindi na se hal jato e ki dimbara ila na loani kai na tin kerker bawal don ni lo to birle ba ke borai in ji mo si yom kergin jawi
0: ki la ji wa ge tin
1: idi na da in tin si agingi bara orre ko sis do ma jolo nas gal ki so ker kai ti
0: orre ko tullen gilombin dong aorti na sa sikir kaiti na sungai dong ali no alang burgulo otang asi na stule balong na ila jayengal kiko ila sa rumi kaing min din surle ba den jana dien tong na kiki ngira nang na ki orre nga kerna lombigin bagi ini na kengin kuro ini na masa sikir kaiti na ki gabala ya ba erit ko ana zbinga si tule ya nga ba marang ki bas tule si are nga kanga na dain tuske insi sungas like bani na keribulo idin na dele lombisi in are ino angis otanga tulenga gis kwa na fulingi gis na isbungal.
1: Bara batay majiram bayin na jago to na kisi asogis kaming insike mirangi simulo din dorate evia na dogalangi ila ini aljuel na alanjang na jundul kisi tusikis
2: راديو سمر دائما معك 24 ساعة يوميا و7 أيام في الأسبوع على radiosummer.com

0: They didn't make it well than diamonds to Licky. A diamond was ever called to Licky, Benson with the King and Nakidan Rataraskaran, Nokar Wenny. And in car, and kissing, seeing diamonds at Taraskin, they didn't kick it so someone can help in a scandal. Bukan lembaga yang mahu sekeruku nak futokin nak kaji negar kiri, lembaga bela dengan kalau, ening kah dengan kisah insan dan si kiu nana dan si futokin dengan kuasa futokiwa, kaiba, ke dora dengan kuasa dekam berangan sorokin kuasa, dan dengan mahu sekeruku ini dengan kuasa mungkin kerja kulba.
1: Aka dapat kena simai, di beleng alat kerja dapat tu boleh nangis, utama sama faliti, ki ening kah alam dengan mahu sekeruku lo, dengan mahu sekeruku, ki pora mungkin kau lasan dengan mahu sekeruku, orang kering kau ni. Na kain sa mga kagil ki ay kalong na dahin bele ko ray long na wuse ay sing kalong kaya mo kala sa wuse kalong inalabas kawa dahin bele kuto kay dahin bele lukuro kay inalabo kwa kiyan bele nga kayan nas lukuro kay ni kiyo nga tanga kayo kiyan buru mga kutumul utama kit kayo alam tabun kaya na rake ki mo kala na si wuse kalong na wuse karikulo bele ba jing man jing bele porsa jirsing na jing bele si rimenja na dombare nga sa mga ja bayay good ala kwa kariya abena dola sisin kam nga benna songo na good ka good ma dimbele gema jole sungu si jalo dimbele sis songa rimenja dola sis joa king ni king branga kana na kiem bilo na bundu na dambele bo na dambele le kuro kay sisin wo si kalo na wo dimbele ma jole na wo sis jalo dimbele kutaja dimbele le kuro kay na wo da bisin yin na imbele idinga ba na dimbele si ho jumu imbele wo jisiki kete wa mbele jia wajwa wana jekila min ala jikari nti mwa uwa wansi kari beti ya mbele for kresinga na mbele si juwa sela wa kesi uwa ge ini na uwa unama yala mkwel na yeki ngande mbele ini alam putokai inang basi ntabungkos ama kwa uwa wankarikulu yala nda mbele ngarang karamba ala tabunga sinkos na bi ti mwale si jando mbele ndiyo ala gi ingo
0: karo kilma kisonga si moe na hili nizi indokal kai ingo dengi za rajaranga ma kadikil may lengi sonsi mo nejin do abas dai mo zikiu na dai mo zakarikul ki adamba do ray kanon lan tarasko na dai mo do tabun karinge na may lele kadikil mo sonsi mo maraka do gole nyu dai mo zar ski taraski yu ne zakarikulo ki li asiang tabun ko lan na dai mo do tabun karinge dai mo do in kutume na lokwa di mo kutumul
1: ngi mele na simo ke mo sonsi mo to to bas ko da fisi ngi mele sonsi mo jersi e bu nyoba e na sama ko wa ko Bajin bela hutaja, dah mula remka. Maku aku kenal otang aku. Kau terimbi laka kenal kakak. Pergi bela ngakak. Dia mau jual dengan dia. Meski aku na remenja, elarin dia entuah. Elarin sini mau karaja. Mau rejo, mau kau na jana mau karaja. Inalang, kita bela ngasih nama jauh nama surjunu, nama eritokja. Na wu, kita bela ngiri, kita sama si mui. Alam kita bela si kerikulu. Alam kia si kerikulu. Aku angu mau kerja kuluwa. Wo duwo wo se kerikulu ki bang ho kumo dai wo se sin kalomba wo le wo ala kinga se tewa as kalomba e ki en wo mun ko ala santo le kalom na la ko ki mboro ngale ke ngi wo mun san dola kendo ne diem bele se puto ke ni ka e te yiri ka e dinile e ritna ka e wa ake wa na ki ma dai mele puto ke e wa ko mboro ngale kan ni ko ba en ki ta ne diem bele ka dai en sala ngakar sembo na en wo puto le wa na mun ko ala dai mele skalom dayam buruk itu dayam beli foto kai, nak kain barang masih kau ini, ini labu booking aku ini, nasi tabung kos, dia guru, bisa mana barang fatay, dayam orang dulu, jadi bela.
0: Kalau besok zaman barang fatay zaman, kadim beli entabung kisong ngakari, na kadik ilmu kisong si mui, nama ruk kalau nasi dayam beli tabung karinge, inal baju jawab, nak kain barang kila albaru kis kelkam me, nama dayam beli enzi kion kila malai ke, entulle enzi kelkam me imbelal kikir sing, belo walai bal beli kikir. Marai mung kelma le dom kaya muskal dam buru tu bungkaring eh dam buru kutumu.
1: Saya kuwang kurun lagi kan. Berapa tanya saming? Najib dok kita bungkari dima. Nakai barang nanti nampak nas dam bela kerja kami. Kalau si aswami nak berapa tay? Hey, awu nakai semua kering kagil ki ayakal nga. Nasa ayakalung. Kalau kita nak kuwang mau kerikulo, mungkin nama ayakal de. Nih kurre. Nih mau kini kita nak kias kalumba. Kau ni nas kain suruh ngakbi. Nakau mau beli dini. Iki yang si kerikulo. Iki dah yang si kundi. Inang, uo sila tulad sa ba, nandi kaya ng kumina ko ang ikarikulo. Na au, yung kring ko ngay, na kaya ng isa tulad kagil, na kaya ng isa puto kagil, na puto ko'y, na ka, nalabo mo ko'y, ikay ang kuro na, ikay ang kona. Masa ka sa amin na parapatay, parang ikay na sa masip, ikay ang kona, ikay ang kuro. asai na kwasi kudong jani tu wong kuro na kikeng kwa naskaya. Sa kikeng kuro.

bayla bar nga worre ko ay bendel manka kire bang na do kela lang gedo kan ki se ela un na ki kwela lang lo pin ke mbira kirsin tin bitin na kel magi sim moy do galang se ko mbira kel bam ki tal lo pin ke mbira gena kirsin na ki tal dog ne fia na wo mo ko en ke mbira ke nes kirsin na au ke re ke re na kilo karegel tarasin nes kel kam un se ki tal ke ni al tore ke las kam ba na ko ki tal dog se tore kel kam namas dog bar nga ngere kan ela un na ki songa gena de nga ra kara ban yalla na mako lande ngara karang illole na ke boray samming namagal tiri kuro namagal kinga tarasindi egal kital kay namasgal katko tarasindi alan kay tabole kay ke boray na ke borapatai ba u na tarasin kilo kareg namaskal kam italka welala welala ngwa aso samming na ke boray

batal ben ninki torik dombore ato ya kwa lini dembele kele kamal duo pila nukolal duo dike alang elal ina naki nguto nga sinan pi induo yele kidik damas dok ina ki nkwa namas dok kengi yewdan keng kem pangi namas dok kengi na imbele stag indi entabu ina karuti kwa ela una dogal tore kwa yendi entabu ina karuti ngi duo alke na undul so watabu kwa le alan duo elay alan di elay ina siyen kal nga na alan duo elay asam mining iso nga ke na alan duo elay alki sense a era kwasa kuringan di enjalom ke nalan duo elay a dog alki se yensi kiente walen karti alan elle idleke walga alan dem appa idleke al kuringan ke marana madog ya nga ine ya monkwe al ela yendi ngi lel dele ke na mena di ngi le a itike nga sa so di ngi le nasira ke nga na nasira ele le si duo bi duo bas nungi jefele bembele a ine le kaina ine ti ine le kaina iti na duo ta dogi menas yarti bayen elele alan tori duo de ki duo de ke nangi ne kare a nasin kurin ke del dindio na ide ye namaz do kayin na kele belan hasi kiyen tabwale inan karotin ki se induo ye ya yela ki se wala yebe ide namaz kayin na songa re diga si namaz to urun dinga namaz gal se ke diga na men dange imbere induo al NMP a ki se se egel alamba se aba se aiba a ki muto al ballo mpi na pi marang induo al min tore ki dombarele kumo egel alba ye na el na pago wala gal al ye lombingwe ilole na namagis aswa ming namagal inga nasdeng ri ireare ki borai na ki bora potai.

kenkera banyetin kira kain altaras kain na ilole abado Joel alangel tarasin jurgulo na den arajaran namas dun wadogalan domboro jelo yo wo esanden domboro le ide matta tisele aya aule na aya tamanle namagal illa dok murgus le yo murgus aule na dok aya togle na aya we na aule na man luka dok inalang keden dio taratin luka os na sabe da we na sabe na we nga au na osandik illole abajola san kembelanga si tarasin enen jige walgal de nga renen jarang bajona we san den dombare si jawli tarasin na jurgulo ide dio kela basin jumona kise ki kensine sin kamin barnga nantin le eleba tore ganga abadu el namaz aldi dik pia wala bele dik giswa nama inala nyunde maraba du el nas aldi it pia al kuote yangi wala du el nas aldi it pia lompingi ji pakat ela si inang ho as jin ba jin si inala ngalba jegera maraba to le jikiri njuru basin jarum basin jeren kise imbele si al kwa aldi lo ina al tarasi hidik nama doge namen ela sa kwa inala ngala jundi ba alamba jo le nama ela dombore si joenge ela dombore nasi jaja imba ba joenge ela dombore si nejel namas do gut jak melang kem peta kital ke idio tarasi namaji jurgulo tok nama de ngara inala jarang ela wung na baji de ngara jarang ba na jel na ela sikel jame ina dite long adin din kel ma pisne ala pisange ba bangin jame inya inari inala long wala in inala long banjeng nas shaken jaya ngire nama in amen marabal ni fiel ye dombore toy namin war ela aba ni fiel ji dombore si gut ya tarasi ndi na de ngara ji to le jarang na kidig nama do wel de ngara jarang ina nama do ho aiba inan de ngaran jarang ilong in ko la sando kidim bele gawata ja na kidim bele walgal kidam beles gawata ja kaw uto ngadi ke na ki alki duam bele abas kidam gawata aja ba tarasa undul ba ela dinga bakay na korron duitia mara ngaba ni fenas kidam bele gawata ja dinga seba ngum man tarasin tesin ja digi sana de ngaran jarang el baki ko am bele kidi kidam bele ban de ngaran jarang ilole na mayena sina mengalang unas dombar se gut jaw tarasin di na dio kem peta jalu na dok awna juru geringal na awna jurgul risal jana jobe no alan de ngara in jaran tolle kisse al inari al aw al kisense deloy namay nesin wa warin dok kin utonga se aba in jwa al joel alan de ngara inan jaran kisse al ba awna domborele jo ana domboren dio jurgul tarasin de nyettinding de ngara lam ba jaran na ki akwel bana alan kin ayangal undula walgal kayen dogolan dogola kinal kundula sa wotobo kwa kille alan kayna utonga kitsikawe asa jalom akay ba kikwela lambatin bitin uto akid le kayin asa jalom kayi kaun na lanke domren doray na lanke lompin den doray ela wungna bayay lompi aisa kayin uto atespi abani fenaji adenga rajerengel jike ban tarado maraba long na dem belesi na lombal ki dim bele jaw banjel na majumo din sur na ki uto akital jaw nyetin na makoro ngi na majumo din sur ko jaw so ngajay na uto akay ne sindeleng na denga rajerengel ba mara ela lole aba juru jaym bas juru jurgulo ka egel lompin den dora leal ayin wala ke ngu tonga si al ayin nasaw illa long al tarasge wala ridike na korongi aba jummo nas gerringa tarasin kidwa ban limpia na korongi kain jibasin jummo sekang insi al aw al korongi na aba ilong naga lilong al taras kain jiro ki juru basin gerring kise egel kinsi al ayin na aw kindog al wariga gena e wariga din ditin jibasin gerring kise ense al jijang na al jijang nas jalom wal gal adisa jalom batarasin di kiso katabu kwale dog uto ngi tal ba kengal misiki juro jerngal giman jayng nas jayng jayng tolle maraba sa jerngal ba jayng tolle nga asin jayng ba ban kerek belengan to ngale jayng ki boragi samming lole namagala sikir kenga.

0: بكرة نسمع قالوا سالمة وقالوا آمنة ونبقى أجمل شعب صابر ويبقى كل الفات حكاوي.
1: أجو وكرين
2: نعم
1: نا أي سكوا يا
2: أبي كونا
1: ككيرة جنبا
2: ككيران
1: دوين برا إتى جلوبا بتاعي ككيرير تينكا
2: يه
1: إتى ككيرير تينكا فنا
2: أيلون يا خاي سوربا لجبا إتى تيجو ما إذا كوي
1: إلهم ورو جلوبا كي إتى مان ككيرة دو كارا يا خاي
2: أيلون
1: بتناش دو كارا جارو عينان كيرل مان أي كي ككيرة كارا يا خاي
2: نا
1: مي جي دين دين أن الله كذا
2: كا
1: دين دول مال إلى سذا كلا أساين إنجيل
2: نا دوين دول مال دوين برا أنا جيكا كا يسبس إيري أوروتي
1: ناي
2: as erengel bakay si
1: neji gisi
2: ni yeje sa nya san ka zaman ki subon akawal ki
1: e kel kan si olo ma subon e batba e ay ser e la san de
2: asan de yulinas enga
1: alan tagi jerti
2: abay ne ngay yi ha ila sia waba may ne na lonto ibas
1: ay ay ay
2: e gel
1: na ingeli e ji do go sia pa go badile aradi wala sare sare jaro do in jira nan jaro kel sa subo ko
2: ay ay do la kanu ile pago mille pago da ngue si pago la ki marang
1: kasi dola
2: yegis dola negel ye
1: jaro o si kenas kari niu kide
2: egel negel pago
1: pago la
2: dola kengil gis
1: egel naka
2: egel nay ne gidu ndol ma jama sankaja asan jos a kwasi izen jagol
1: izen aykel jibo duo kere ngi uto ngi sa yitia dola jaro asa kari ye kwal kwasi el menen kisubu kwa nyet kurel
2: na awlan koy
1: na awlan kanda
2: ay ka dumbara du ndol ma de yimba ya kay baran jones jito jones juro sak
1: de yin woro joji
2: ha ya kay jaro
1: wo kereng
2: ya kay ya wo burgo ila woro joro
1: en uto ya kay
2: na ya kay ay kay karabang kila on pie ay kiranga
1: jibes
2: waranga na kang ndu ma jones dol ma juro nas jelgo
1: ba jibes kas yani kas
2: o ya kay ka alunsi kwalia abaye kalas awlan ke ne yin woye kawe ni nakai ni kike ngaraba na woye kawe kwadinga kori iri kaminti na kwadinga skol manta kamya kin songa jeyi sagi na majo du ndol majami na skuru tingi wala ki duwe ze kol manta sor baldo ya tamis du ndol majuru ya khay akadu ndol mamin du injuri na skay
1: ya khay
2: ya khay
1: kadu en kaze do ke mara onen na tuwo tawi ngela bon
2: a joas dinga bon ka ba ka es don balan wala anang dog iyo iri bangi de du imbari dike banya sawo mas e kay anang iyo na dole yu ka ba khalasi
1: egalie
2: abagal iringi namas duin zargana ne kulega kin dilo hakin kila kila jelo
1: ha
2: namay legal di
1: kwa jotas kundula
2: nakabado dulei
1: ha dulei jotan na togi ele ngol togai ba
2: kul togi ay
1: jitaran
2: kan ki galdi te ufuka ile kabaya jotaki
1: kwela non kono maski weyekela wara ina
2: no ba alba
1: eken nakan enangi
2: abo weyemu
1: ina ba kiyo na ba otan so ngwa kwa di pinga kire kwa di gal a ni orenga
2: yi majara mai
1: maraba war ju madisa ba war sina masalla yayi
2: ye
1: foare sina masalla ye waare sia kiriba
2: no war kalma ene dikke kama ke rewunu lesbetel na otoba localityo na na kasido ki zie zata di bangale ma ene kiminga ene na ma torisin ku kiminga am na alba kiminga poingi na ma to kiminga zi ala asan hufia na ma el alka ngine ne au miskini ngwe na ma ene ma ker na ma zbetel na ma jeger kiminga na gala poingi di ngila ba kuye di ngaba nambereng alba ne na ngwa ma jawla na je
1: aile ne aboti melenye ye wara dogal ba jotange ribe erasba kundula ele
2: so dina maka wera ngi ngo burgo alkida ngore dendara jangin herale a kana otangan kirsin na kayinzi na kirsin ye almentori wa jondi ken jigan kirsin o asaron maskina dai lolale skin alin kirsin otanga alkika o neskin ta bunga duitia ba atakalita kriya jiye dogola jaro ngwan dien subunja aba subu ka mata idin ka walki kilma simoge asa kangi moloy dogola jaro ngaini elle alang awran koye nakila karaba ka kaw eribe eriyal bayta bum poy na sky di lidella elle bay de ruway de bakiru na kundu lo koroki ngiti kiringan dio asqua ken koru kuni kale kila karaban kolenga ringilenga kinkikin kumti yi sara kumti nyanga ki na todogo ayu alba asharapia
1: net bakera
2: net na makena koroki ni inye ki den girgungo keri ki kayen dogolang na subung tas
1: da duwo keren kayen ge samenka mara ki nguta de ke batka jizela ngundu ne samenka se bestabi
2: ma kan ki ngaminye
1: bat duwo keren ye uwo keren
2: da indara selin kriye jayin herrale ki atello no ota kit kaw na errale akamba kabe se lo di kongi kina ma ko elbetara nan tille na dok ota karaba gila ko ko wi wala jaminga geba
1: eh
2: ye
1: kambad
2: na ngal koro kingi na ske ngoro kunyi kalo ji ire di yoy ade dinga kayinye ji zaman nye kane ngaminga al sir ki kunti kawe ki nu min doila ate ken ske la koro ki ko pungu mate kungi njalo skalon ate ko eti el kwa na eidu ba undu ndonga jebiti ate ko eti na baki la koro si na nu min si den doila di oke ko eban singa fu waiba
1: but you
2: na liaye ira den koron ki al fere si
1: but wo kere
2: ayo kare
1: wo kere jiki ngudo a
2: ka is niti ka ndola se kas niti ka ndola do ke na kresi
1: wo kere jiki ngudo a kere ba njawiye abaka elnes uto le de galde amang jebo jundul nes ki ngudo a kere jundul nes ko kere
2: ma ka wele za amang
1: na ki inna do kan kuma na kai ngwa ka jia jamba wo kere jitran
2: ma ji wo burgo jitran in kamya ye aba eri jiki litele kan eska se njwaye riaba jawma alba unes jalong ila belezi jeju aba
1: yang egelie kay muang
2: wala krise jaranga
1: ah kay muang asakalo na kawye
2: ah kala kay muang egel na galie
1: wala kerana ki
2: egel do kanse kalong gel wunga ye al kawenge kan zi njoba ribi ko yanka al in long asan kalo na lensi kaw na dombore do gal inalang kwa wala yile belezi krise jaranga wala kazi an espie jawinge
1: la la ah ina gaiba lololo keringa sa aranga ba
2: keringa jaranga ba
1: ah ah
2: abas keringa jaranga ba na kibang elelo kong alansang ingalung abaki long already na kawma eribe real ke na kaw asan kalong ka mungi na kaw gerial ki kawal kanne na ingamal ko do wala jarunga subu kaw na kanina karaban ota kulkiru na skundu na koro kinidi na ske en koro kungi kali
1: egeda kana na
2: kais bungiti
1: kaba doge
2: gerina kaw e yijuagis kaba salumbe bete yijuagis
1: eger kaba ye ki ka ngwa kanne na ingawe alan do kola se ere abulal ba ade juta kenga nan kelo ota ganye tingna
2: ere ati nungoye nungye alkwa dele sir kerengeli na ko elna na kelo ko ruzi na ba alko eti burwe yi na ila na ko esis ere ngi nesko ewai ila yelei
1: sang ere ngasi ya dimbele umoseka
2: e ine ni setting goroman yi na kainga na ma dan gorente bunko aliyene ki wota kinin kirsin
1: tolleya
2: kayngas na kayinga al otakiti ngirsing dan darale al kikaw adad wa taqalid nas jamena kayimba na mayena idin kirsing awlandeng jirgingo ki karabang wayeng ki dogora jaru wankai
1: batu ki bore kay ka mamang wo kereng wala ngising waye bat ye din dara jangi herran jigidala kadeng wo sera to leye nay uto ngis jamel galeting utoha deke neska erenga abotonyo
2: na dola na ngirimmen kawe gol
1: ina ngiya kambal
2: kaw dayingin herra
1: abaski jigalda itrika abotonyo ne imbere su du injuro ena dayingin herra lesi ina pakirenga bo umite kimbira kena na de loge namas itirge na jamay de nes dengore itirge selensi mo
2: kabar ngasi na dola ses assuming al injensi in daraja dayingin herra zikewe alan kundul na ki ore kwa nyet utonga skit kelkam ali long nes kinga sitte munduitia na dog awunas kilmanga kitkanye alan otasi kikilman ki zala kubumba alan kaw ile bele alkirsing nas kerringel na deng arrakirengel
1: yang
2: alan duena bele mbay bele na kwa kingil al korongi na mininga sake bora da ngore tulala ba otadinga ki ndendi yona tulala ba kangungi na kikanne no otanga kiru atikira otanga karaba nan kawina kel na skungi ke ngoro kunyi garo na ni yana kulenga kai na nwara kai na kunti kai na mpienga kai na betra kai na kianga kai na oranga kai eribi eri albakumo hi na tabunjumo ati sara kunti nye hi ati selseli ngage ati goronga ge eri talbajumo manyet kiru na makel na tawto indiyo ki
1: na kasi mamba zlongwo kerenye
2: kasi speak na ta
1: inja alkoman kasi kasa eringamang ingiz lon to lela iba
2: akin yala alla runga ini
1: into lebe
2: na malon fisi aswaisin kwa ba konan runga kiranga karang
1: into lebe al mamangi ni pena wogi dogara kera inan ini mang na alan elake ugu dolan dien sanin ki kono kwa kiran ke runga kai mang imbele si mwasi ba na tolle se baba bariki kai njoro na tolle akaba inusi
2: inna na maye gel
1: inna maye na korong sa
2: al kin gamenye dain jara dain ngin herale mang alan uno otakit kawye al tolenga ge ne kinga tume ilaye alka nene kundul na kenin kaw atimatik kel na ko na dai musigindi ko na zuosi asokwa al dayin ko si dogola jarunga ini
1: ba
2: wala al ilong na dayin bara si dogola jarunga ini na je si asoka na kumosi na duaka ila songa si moye ba
1: na den
2: ton na si ngwa dog lompi je al kwa ker nga kay nas dogola akay ba e da lompi kal yen si dogola atenja
1: e ken ta unse ila na ba ye unse na la
2: inna ngai ba
1: ilong lamba inna ngin dela ba
2: maran kin mo ko
1: le na ko ro nga ker ngel to le ay ba
2: na la ka we sang along kila koroye al nan dogola ge basa kungi kale kila dogol poti mo dokya sinudi ki asa kungi kale elen ko nyet wala borum wo kila kulal kele elen kila kulal kizimo na kel nas kila koro si kungi kalo ki ngezi ka sibi
1: ken dog ido dog waja nga kay
2: ye
1: jalo mas ke bela loide
2: ka ngungi
1: uto ho songa
2: ke ke ke na karaba dinga ge na sirge sirsike al ko sem geria
1: egen na ni num gele num ye ka se sirke
2: egen
1: na den sirka bela
2: wa zaman nin kaminga ye al ridike nga sirnan ka yaba du barang iri kilma piya ba alama ke ne num po num abdarga di ko la wala kotor gosi na ma elma na ma liko mas monja ko rondi jamang
1: dama
2: den duila ila dama ire bungu ya ile sin mas bauma ile mari ye na sin sir kawe
1: egel kan kay kama
2: ya dama en kaminga al dikke na duo al sir ila kanena ami duo sin ma je ile sir na ma dio on na ma duo sin ma dio poinel na ma dio poinel wala en na nga boytil ba dama liya je na liya way indere
1: na ji ay
2: genye
1: bat unse jo el al dosi dio pointele kan se kona kena nas kona enkani al dilingogos
2: ile nana men kaming al sir
1: aga dilinmal dio dilingogos
2: kogos singenga
1: egen
2: ile kile nman nyenge na enkamalan tori kwa ki na kawe na kile ota tulenga lage
1: ati
2: kilo na oto wiskaing abon kile al dinga kawe al kile oto kusenga ge kangi ne kundi ine dio a na kundu na kila utonga ka na kido singalon al otanga di ka ni kila karaban di no to lenga la ke ba
1: ki se kila otanga je gila la ya ki ka ina la ma
2: yi ma jara ma ndo ka ma erdi se ringa ni ne sara kum ti nyansi ne ki akamba na kule nga sina akamba na kwa inga meza diro ngwe halali
1: ai le la
2: ne ke al kundu na ene kiringa ki dole ki ti ken se kora kuni kale
1: ai le la mama ni ela so
2: ati kutul jaga jam na
1: ai le la ay la bat ila jamil lay
2: ne ila e ila kasin gisa surti na awsa kingiti alko wiye ka yire ye iren me na ma farisa ke ne kela wata ziki kwang ay gira ka
1: kwanta bu
2: maran kela koro
1: na ma je
2: wato je wes koro ka ne na dole je ko ruta anya
1: anya ba
2: yi ma jira ban kin ka ga ziki ngi su
1: lakin uto ngi se je gida lakin dan orre ki uto ngi se amono kunde
2: na ingisi ngwaye ka wela lang orre kwasi lompi ndonga ja nes jum alan ki wut kana kon jelo kin sekundi ayle ki ngasi stebu ngadu jaba
1: tolay asoy kuri ngam kuri wo ba jawel day ngala ay gije na jewa ki ngasi awuna uto nyetin ki kin kora ke la kaw alji injo al tolle ngage ne kital jite ngage ke la sa ka ba ribe ri sa ba dombaren dio kumo ne jijwa bawna elen sika mara ital dombaren dio akumo ba asaki ki ka njoro ngakarri ne na kaw ne kidina tolle nga age ba na din kuri ngile kritia do mba jawel ke la sa azin baranka na elen sabak aso kaska min jikuros jeng ku sera kital kwa kit ka ji jeluna tarasa geba jikuros jeng alan jase kwasi alan kera ku sera si akawe inaran ne kiba dile kal gintin bitin ribera be indering ba ona kidin dora indering alan tolle elelingi alji jwa din do mbarendio na madowal yena ki misala adenja ba o ne tolle kera yi kital ba ku sera ge kera sinama ona toga ka al tarasa geba na ma kidgal tarasge al kidin do mbarendora na kidin misala dora ere na ba kelen ka
2: yeah
1: yeah.

0: bayla o rekwa donga yanni are san lobilo albang alan dombang kwa kidal jemu yidile aisi bomungo na kwa kidal diile jonge aisi bonga na isku daragafia na ki kiembang lobilo na kaman na skain kabin ko ngapori nama digle mani kamin kwa kidal ngore alilong na lomfi bawa alang jena wulligin ko ngol romanyin dio na lomfi romany ini na kwa kidgal illon na wajana ge na slomfi fero efro na kwa kidgal al illongal na wori ge dan tasle na slomfi winga dara dio tajagin na kwa kidgal al illong nok na kayin longa songale na kitirijin din koranga kirginga na ki otanga songale kayin nasgal lomfi kiem bota nyokefia kiyen kit alien diele kayin bago dien sogido otto na maye na kayngiti kayin konjolale na kayin kojojale na dayin jayle alandok yeyi na kayin kit kirsing al ilong ninal delinga kayina ko kiyen kirsinga bago duo bi duo sursi keringa jawiba idingi na tenbitini kamen al donga keregel diele ne kiya kamba al keregel kibara dolfay na kamin marang orey na diele donga regel alam bago kiki enjuru ngate yangang na kiki rai ngate yangang na wudba na orre butumo majaram bay ke alki en kan kerek na magal yesi dolfani majaram bay ne kinga la sidonga jani asoy
1: aso ke boraina ki borobata bela orre kwa kiki enjang kergel are asan lan ka girbang lobi lo albayn kwa kital boruntu le kein man kwa kital yena kwa amboru le kein kise do lompi sis kola kamarangis daraga fia lobi lo albayn kwa kital gal yena lompi le kein kise una lolu laleya kwa kital gal ki an kuru lo gdan barungu au nas dawa nga ja ela una ki yesi kuria papa yesi kain al dawati na kisense tensok na madogi na kelna kago alan kitin kirsingo alye alanda ngore ken asang jay nga simo ken aso ke boray na ke propote
0: aso majram bay na king ala sidonga jani oton sogle orre kwa namakanni alan dog togin tullingin kirsingo donga togin tullingin kirsingo na jisi orre duong aso sa men barnga kit alkayin nakalwe na barnga kit rimmen kawe na gwarang kit algal konga iriki vitia atigisin kengil asan donga togin den tulinsi den ngirsingo ji ay ngirsingo na kika dorajelu alanki ngirsingo so ngwa asoka membago na tabumben majaram bay na makwel yi mending aisan donga togin alkwa wehda keria alkwa lon na kwa surbindeling yi den ngirsingo na den tulinkai na dogaten kwa asan ingwa alan kim wala kala lan dengin kirsingo ki kanin kora kirsingo tabunje
1: aso ke bara ina ke bor bata ke se in bele wol gal lo tagatini an dengin kirsingo ten sok lel kelna ka gor ko taras ndin gis kel bam namakwel alan in kirtingo don togin den to linkai ki se namay long yemin kering ren ki kay muto ban ko san kirgel but unas den double ke lompi in kirgel elona lompe ailete wokin asinyetin alkul diyan kwa kan ingis kwa asan kirgin na ingis kwa dog alan surkwel na ine jirgo se namakangisja asa surin den tulinke na kangisja asan surkanyente na kangisja ade ilong no kuse ke na islosa ke kuse ti ela lole na ifana ki sur ti kirgin ela kuse alamba yekin asikalifia ki asikalia na kaba na aba nivia na donto ke aba ilong no rikuse le kuse al undul alke koranga songai adiki derin sabai adiki durin sabai adiki burin sabai italba duoti kuselongiti na elon na bulo na kela ko audok sur kayna sinan tili kisense yemin karaba kanya kelel ide apegelba inna namaden tulling elai nay rigitel ko elalang el alba jegile na ko audok sur siriginga elalo si bakalifi yedele apegelba taga
0: asoi tullingin den tulling na den tulling toging au my name is already kelma dayen togeng dayen surin sabba awuna dayen kelma togeng dayen orren sabba awuna dayen kelma togeng dayen soing dayen joingin sabba awu na kelma dayen kelma togeng al ilong konjola al kayin ay sinkitire maranga bakel na kangaranga orre kwa na kangarinye annan nyetting kaka daga tabungon ko ba kangungi idingi na deldinga ke nyetting al kayin ki jirgin hoy na donga tokingi kiki raing ang nagut kawal kawen na kutumol na tabung kenge. Ah, majalang may namas kayin na yai al yani ni na tokin al ko adong atokin dili ka. Namo wala yi aysan dok matidele girsingo iting al ilo na deldinga kenge na kwa kalu na duo biduo imbeleng apa tokbenga tokile al kuroge. Togin al joyngoy. Togin al jutumoy. Togin kin na mukul kay. Ina lomba al tokang marang al illo na kel naslo to kisingo na illong na tonki na tokenga yani nina ay nina oto sur togi marang ken kel ganga sasonga ge al tarifi aba illo na kel kel ganga kul to doktare afi ba ki long alang in kalong nina oto alin kamengal sur togi marang ken ota ganga sasonga ge in ngisa tulingisa pulngiti joyingisa pulngiti jammelengi sa pulngiti marang ati otto duoke na ay buguli ne dilu aske wa yi wala gal ilong nas donga sambato ake ba yi dog sa yin kemel induo alye alna manye na kwado kayne ngaminga alkwa kayin alwajana ge nas otanga kayin na ilonga san kwa yin sikereli ka ngungi kin aba ilong na duo net komol molay ba ine ba otan sunga kayin na yene kritia marang aba ilon na kwa kulbel na loto benga banko mo ben na tabunko inma yeyi na wel yi alandele en christian orre kwa a ainin tabunko ati lon na toka kamba ainin tabunko ati ilon na toka kamba ki kayin kilman ki kayin wotanga kulin ala mutka na tabunko
1: ki bara ina ki bara fatay aba jono na jigle lon songa le aba jumo na duo ilon asa ila lo wori na ba yus duo dilo wori e banju mara ko den kama ani asa so buguli lakin mara
0: mara
1: al era wungi
0: mara
1: nesdiro tokke
0: mara
1: mara bele mara ila na de mara apa
0: ko silongo dokki den ngor real suma buguli lakin mara
1: lakin marang nana ma inangi
0: togi ngake ba
1: kidan ngor nyet ta so buguli ke se dal ba jijo mara buguli ngake ba de buguli kai al wori al den jirgo ene wori na ke ba
0: na donga to
1: kam ah mani mara man kan ma uto so ngale wela ngawo wogal uto dikke na mani wela ka in awngi dele erdi kena senkalum rei apa daing yangi wargal daing abangi kidelo ko anyet ka indio maraton elalji jutumo din tong la adi illon na rei yonas ku ibungi na injual ton jene na ton jio duon tong ajani baba din tong jenni nanama ko lasa mitirin ketre ye ete dain suru nyetin ding illon na rei apa enaka un rei apa na ki kwa songwas di okay kwa songa ki na orenga dik au is onga se kena ki kain na da balo reker kena tan or reker kena asiker or reker ke na orenga kela na magal kidge na yesi anjare nga basuru nan kidge nas dok holuk kein suru nan kidge nasin dok jeng kein suru eten sokle kinema incoming al na man ni fiana dungi marhala leka wa yana ngina lombal ku sele ka wo inna kela orenga ki kein ilong al sakir gi wala mbake mba to birkan kergela sa ka mba er yanga sa kay mba mara zikol mela da nga barri ne kikien kay mara abato ka wila la kidan yanto ngal ka el dingo rei el dingo yanto ngi nabay ka wunas ka ngena ngimel el wona e ya bato ke mara abba mungkin nesen dola songa ke elo nabay nena man kana min eten sokle maram ben er ya pal ka wila ndeng isingo ki ete ka or refor al ka ngira ngore ki alang ka njoro alen ka manin duo bi duo al el na dog dain suru ke na ena lombal king kin yas ken aya ji gelo mal urkeni wala urkeni
0: yani yo sen jo sa denga bongay
1: ina nga egen ila kwa kein na sin ji inker galja di ken ji gelo na na el ayla ji kerin na ji jegele kidi nui di ken na bogidel na ji ila sala ji enkele ji kinui ajegele ba ji aja ba ay kerin ba kwa kele ni kele na ki an cool kila ibara nal ka yendal baka nga bandulay kila kwa jaringa askimba wala jaringa gabalan ki ngolan karnge te so nan ki karin e lombuin den horug yenzi irel bele lole imbelan alan ki ngela lole ki ge ngey mara ki dik namay ammin ki dik ki eten sogle na mangal yeyi al kila orga ke inne ki orra ke inne ki ka naka a ina in uwal ete el na dam borudio poi ki senze ki ban kense akirsimo in u apu in ngale na dam borudio poi na mangena dam surusi in dam suri na njungo in suru ka ngunjungo ji maramba kese asa duwa ke bal melan ke suru do akai kese ba jongo na jegila in suru ka ngunjungo hatta bolo kan na lona puwo na ke puwo se ringa les merere kawe na matule kunde ji eten sokla dore ringa ku ye merere fana ji tule na ji tule jeng ji uraja ke basita des duen kwa disko akamin kawe ji uraja al kwan tule jeng lala uraja ba kitik na ma in amminka atene minki war king orangan sito lekirgo nikikin orengan surto likoyi kete lola ka witi ba insura ba wenti ba awle dok eten sogle abaki ka ne inkirsing kikida ngore ditining imborzi nyet alambaski ko bo inang kidan ditin na ena lomba dokal kwa kenga kengal ken suru ko ngesan ki yense inkin ye dokal surun kwa ke kengal ken arakan ilole kase beso al pne indelin ila ina lomba kal duin duin imbele mil lomba inden dio ila na lomba kal duile namay na min ilole te marambayin ki aldain suru ko ngete ka o report ina la kam min badelin albaki kampora alambas in suru sinete non ko lolo inkwe
0: mayrama manin el dilon a songais jamalenga
1: jago
0: dama ko la nga kawngi irido ate long nekido ker ker kang laki marang erike tok nas dele kirge ngi a aldo ye nekim ko kul ballom fiing kwa kang na lom fi fiya na may say kwa asa birgimo ki long fiim bot ker ker asa bemba a indonmes kamin ji duwale le sekeri juliti ele si julo tulen nas injalung lolo asa berendo kasena lomba aisa mbeleng almati dok ore tok lay la albay lonna daldi nga kan
1: me ala lolé or rek ko na ya
0: maran duo duo abay long na ko rongalé ele duba yena siya rigimba ele sima de na matembil ka wala gal na tuga ka nama wel ina asam mosota asogis amin nama wel alye ilong na donga to ginde jammayla den donga to gin jammayla ila long alang sabatogi ila yele wala wala tabunin ko legal ina kirsin o aidi sunga jammali don to gele lay almati ko tigeto ni lon diye ndara alkay yendiye ndara to lenkay ila la sunga to lay wala il sunga to lay al ilon alang elle kul sidara to ke nan ma wal manin ay esan digendeng ni den don to gin girsingo na al ilon ala manin li elle kul ko ay etelona ko tigede le yani kwadinga diin tigi ay kira surunga kariya na kwadinga tigi si debenga yi na kwadinga si mudil kwan tigi yi nema oto kila debenga kwa kila yendiin tigi kaskin donga tokini maran ken kwadinga diyo kimba ay di sunga ay ilalele yele na jammelingi alangi ngamin yele kila kwa kwa altokini na aliyengena to lege wala ji ay jelu tabu jeng nama wel mani ngeseng ini togin jipsingo debbe ko antigen ngilang yani
1: aso ke baray na ke bor fatay mara mani mani ki sense long e do alli viana ke girana ban na ke loto bon ding evelang evel lompi ding ndogin wasempia indual awunas birgin ke na la awunas toleba ina ke la ko andi ntulin si ena lompi kwel ke la kwal tieto gena sena ntole kirgul ne via lompi yesi yense barakata zniti uto songa ke njangale kika ineki janya kila maini ndio kwa kila anisiston kutuma ani reiko hai abo ani wajani kaun belda ki bentarasi na bulu dientige eika kene indeleng na kake na indelma kila kwa do dientige dien jirgingo dog yen ritel bagal dientige ke basi yen kala elawone jidingi basa jiku yeng songwang refasin jijeemil longa de ngan ko adem putin ko lepal mara jisi erdi kena am ye potay lekin mara erdi kena am jina man jogel dun jurin al etrik oskan gel al erdi ke kasina am dem buti masin jalu mara ko karaba en kamelte lekin lolo kina men kamni kela jirgonwa asakwa ina lan kirgin intigen intigen kela yen kela nyetto lege nan simoge kela nan jiteba kela se lompinan kwel asan surunga se bemel ina ta kiasa surkemel aise ko aise kamo alka ngel lan kati surunga ke ay an huwa ni bel dan darabel ben nun kamna ka kela kan nyetto linga gena lompina lan kwel asan ko surunga ke mele abete do pilan dara el baba se wi an se gabulo ha lan se alitin surwei almin num bami khalas wala baske nu babun nama illa bo aliz surwei nas bam inka na barakata kela vi lompin aliye lompi kwel marakidik vas long intian kenji go akela al songa yamele marakidik asa kinde to ko siwa ay nam dinji go kerle ka ngi ay nakagil ay ay sigirgel kela kwasa
0: ay asoyi nama yey al zey gis ngis longitia zedina oto orekwa kisense kia bakagila yani ki rinkirsin lakin mara mai se long al kidara ngakirsin yani ay panga toksikan au dar toksikan elle togin dio na maranki ka kristin kitigan kristin inna maye na tokinye jundi o rekwa nyetin alkan zeni na oto ni na dai mburun den tari aliye ni ne jinjwa al sa sunga kan den dio na alko kul in kalun al iya toge maran kwa kengeringa illalon ki alan innalan karun wala illon alang ilong dain toging alkindeling alan kul donga toking in namayana injo alan tige toging a girsingo al ko alon ne dien tige kayin a na duo tokingi awuna kiki rai ngan tokingi al ko awe de kriya maran tige ngadi nga akimba ila ila longa ngi tumo ila lesi ati long na longal kem koranga kaungeli ilongala dien tindi sikweli alan kiya na kuro li ting yi naske on osaganga kuye wala dien jabilin toydi ke wala gal dina lodi ando kwaya ngana sing nasin dari ke inga sang bayima kele sikundu ne dio kawitia awu ati lonna bayim ke elena elna hoyne sita ke ba duong ay sing kawa balme lo sen tikito wen kwa duong kawa wala long asang elle kul duong pia inema ye ne kide in krisin ati lonna tikito gule ilong na kwa ilona tokini lekin maran kwa dinga ke na toka ke ba in yela sunga domi wala ilong togen den jamailen jamail ali ilay ati lono kwa kul tokini
1: aso mara main ye ke ki sense long ye ki boru alken kase ron a pan kai ari ngwala nda nga zoom kwa ki mitil
0: aso
1: ne ye eten sogle azum ya al enam buzi mundu na kwa ngama bipis as e rabai illa long albay kering ring inalan tok azum kenga mingila na makuiri ona makoro chorri mbungye
0: na ma el na kesa na ngi kering ka ngutina sursi
1: aha illa long albay den kariba tok inalan kenga kering na makoro bungye na ma el na meskin asi long le bi ay long ete azum
0: na sko to ba don azum kwa ses kwa
1: aha
0: na ngwa ay ese lolonga wala ronga kit belel azum
1: ki benanga mainangi
0: abad nus karul man firinga ki firinga karul
1: na adi ilong ye
0: kipiringa
1: that's so
0: yi nekiri ilele ye lege al undule na sok surtok le kirtia dinal ki wara yen kwa adi duo buguli yi na surin surin surin sabadi guri donga wuri wala dilo wuri wala molmay wala nungiaske ba yi ilalong al ilong al kulke inma ye yal ki de ngir te bunje ma
1: ja ela lole maranke al ma waren kwa marang al maranke a ilole na may na kana mingi den so maram aba ilong nay azum se amba stock inala njawla duola kelan se enti asang inala mpisi lolo pisa singe ba kaung elune ba tokina se jawla
0: ya nema nema jo nema sige to majram ben tigo togin den dorol jeng asa talangi
1: talangsi
0: inyela ibar na ineka bangote sual undu
1: jago jago
0: inyela alkiyo to en kamen asa matiki piskan alki tigenga wala tigetok elong na eloto dorol enga na wehdaske lakin maran tigat kernga akimba indanji ngoy na mawela landele ko setting na kinga majaramen adam dongay sungani mahmad musa wad musa dongay sungani asois aming tabunjeng jurenga daradiengi bago kiki raingang huda dongay sungani meram aldo jilna jago barataru fugo dongay sungani bara isa musa adam yusuf dongay sungani albelna bago asoy barnga inyel hay ali long ne long alqua long alandonga to kingi na donga to gindeng tuling aidigi ilalay al ilon na kwaski tigenga kirginya wala ilong alang ilong kenina arroy yi azum aldele ronga ninga no undule na dele bungitia na liayei na kenkoro ke kirege ne kuturgu inala nuritia otoki na mayene kimo ali enkwa ki lelong alanke la dorakani wala inyei ali ilong alang indalang kerel koni na kinga majaram ben na madan jingo le kinga ramba si long a meram zakia dongay songani asoge samin na jel na jago te bumben ki ki rayngan na kien kit ali long alankel na kutumo rayenga aliyei na kwa deldiski kutumul raye tok al kwa dele kel ne kisingol kwa yene deldiski kutumul kilma tok al kwa ki mburu ngasi kanya ye ne kwa ki kutumul na tabunke nge maranga ba to ina kaba alinki kel na kayen ko nga tokka na suru rika na dayen kilma tokka na dayen suru rika na yi na kayen mu to ko tok yi ki bankan na kola kunya sin kage ba na maki kan in narang kangu kasingi long al ilai aisa binya silom fi in kwa asa birgingo nyatting kodim bot na ferker asa bemba marang kika na ferker kindeling anaka la mamankwe kingi king oreto kang king marang ines kalumba in altala ine kingalong fi ini ine ne setting kuro ore kwa nas ko nas kay ngona dia kelkam bara mahammad babigir adam dongay songa ni na jel na jago lia na makayinga nas tabungare idina rim sa songa ja lia ning kayinga dirimille na otanga songa karam majarambain ka asoy samin na mayino kuro na kayinga

0: a soy samin worre kwa sunga altajagi mundul kayinsi natullin togin kirsin aliye kwa weda kariya den tullin edi natullei oto ki eriskan tok marang kul kundul na kerker kindelin na daranga kaw na na lomba al kul kundul landele ki inan tajagin karin bara sungai dongani bara Muhammad Abubakar Adam dongai sungani meram fatna dongai sungani aljelna jago fatna hasan majram ben Adam dongai ani Abu Acha dogi donga sungani bara al dog gel na dongai nang rimmenja dimbele sunga domi marang ba au abakoel alangis lomfi ker na lobu delesbel ki belong alang kul donga tokeng aba donga tokenga ila donga togal nyetting tokenga ba jamaili maranga ba londok al kangaring al kwa kiki ngorengan kereli wala gal kiki ng tigengan kereli taga tabung anko ba kangungi lano lomfi kinga sengis kwa asankul kirgingo na duwa toga iskwa ba kangungi alba suruto yung irikang a amir watfor donga isunga ani bara Shakir doge donga sunga ni albel na bago sunga is asokamin alu kwa kul bundul na baugiti a na kiyensi rema inang baugiti ka donga sunga ni tabumbeng na mayayi al kirsing togende entuling majarama in da njingo leja unge algi wariyang de in kirsingo na bara kaman Muhammad Adam otonga sunga aske yine dong na rimem pia na madokwel asan dieli ki ude entuling kari
1: Kebora fatay kise dambara Muhammad Abubakar kise songa Babikir sorry Muhammad Babikir kise songa doani elawuna ke remandio ke bayen kwalang ke remandio belenga karang baislong dok 19 aisang nuseng marakaba wala zandi
0: sunga dio singita ku
1: wala zandi e wokwa sangita di kunsidin dio maramen kise mening ilong ina gudji ina eten sokle aba ilon na kwanyetin gutin de ngara enkrul inaji alle na gut kwang iso ngale ha wal gal kwang jamata le ke wal gal ke kwang bele angal enga ne do eten sokle ke la kwang ke bullinga na ka ke la na kien se menga na ka ke la sa gut pia ke ndo marele nyetting asa ke la se age ide le sa age na haddu isi an kise na jundi na kerin ke ala le pingi kase ba sinu do na elele nye ala ake ba el no kwa songa ke in ke la le skandul na ke na kela kwa khalas na juro kela kwa khalas ele na de ngi dio kore sina boy na ke na ke ngi bete na mate ke na turu sai
0: na ele yele ibar majaram bayen adis gi inna lan jeimel ele ele long al kwa donga to kindelinga wala jurabin tile na kanta to kuritia
1: ba jurabin tile na kanta to kuritia na ini majaram bayen se ala gile ki se nyaka ki se gut ya na gi tagatinje ngo re lan jeji wor ndenza de ye kerinsi je ngo na wenga na mabele ngadi ko ina rimembe
0: de mbele so mwaja mali ka
1: ki se nse do na gi do gutal ja aba ina pya ba asa kerin jawngi asan kin ko ali ya gona skin ko asi jwa ka kaina a wala kaina en wala kaelan en
0: ajaba
1: ki se nse ba gi na do ajuro bele kara le gi ba do jana ay ngas ho jando ki nga ya kela na lombele sa ko ni ba awle na madogo ela ndeng ni pan essence do ki sense do ani a yende bank kriyan so ngas ko do askaite ba ki gi rs kan do ko lang ka kriyan e maramen ki se na mai ilole asa ki nes kenis jiri on kirsin na ma in kwa warin kan azumin kirsin o in kwa azum asa inan pis indel na mundu na ki se kayen le gale buliti ina lombal bay togi min kari ngal bas azum dok jawla kal lolon togi na kira lolon era aba ilona lompi in ko ne ngota nyet perage kuruas ken aba lan kira lolon si lolon bi lolon si den tabu sabaker ya wena den sabaker den ditinge ina ay ba wala na inaz lungi ba el lolon al ditinya adi endere nyanga ta
0: sa medil sunga ko
1: ta ta renga ki pialang alang alang el nazi in medil so ngi alang kan zaka akire ire na maye lompi na bato pingeles kira lolon so ngwa si loto rigo alang elal nes azum aitial na bungia na jia alang korobus ingina madila le jia na kan kireke zakanga na kwa ke na kame aliena ke kwa ke in na makai lompi lolo ngasi doksi rigo alang elal na ro apale bungiel era igi na te kiremburu kiremburu eten sokla ba kin kwa al kipora kan delle ngasanda en surusi ko elva so ngasi pie kaw darangal uru akal deba al ka ajaran ko na ki ajan kwa kan
0: ye beru balba orre togi wala beru ayiba elon ay beru ma kranga sikke gildo gina lo mal kide linde sur sikelu
1: inala ngi mayram inala ngi
0: in gamme lela medilel bardami balba togo tonto ngi gelle la ge
1: to wayba
0: yi tonto na ku asad medilame balba elle to yung kuge
1: doge elle to ngi ageba ki eten sokli aba ilon na kuel kise alang dain suru ela sinyetten se ko bana de lo kayinga kise en se bazon duo ke se do kin ya kay e jido
0: al dain suru ngi maram majram
1: ben na al dain suru
0: le ka ki ko la ngay karon kaza lo mar ki ko la ngaran alang am duro kulo ko ngabiti
1: an kay mbagel inala
0: ay ne ka